0: 78 270 61 50. Salam alaikum.
1: Solo jajeufal ko bu baakha ba 78 270 61 50. Salam alaykum.
2: Waaw sama nday ñen
1: ñu lay ziar.
2: Waaw Sidi Bahdad de Modou Gar rek benn minute
1: Sidi Bahdad
2: mané walu ma walu jang nga li nga jox moy moy jang dal mom manam moy yurum rew ndaw ji dañu wara jang bu baakha baakha baakha da ndaw ji dañu wara jang bu baakha ba mais jang nañ ci boy lu meegu dekk bi onda ñi jàngalé mo fepp ko xamni mo bëgg na bëre bo jàngalé mo man mo amna bëre bo xam ci mom ku bëgg ko jàngalé bo ñëw ci man mom bu joxtaré man lañ jëj ci ah wa ku bëgg ko jàngalé la jàng meegu dëkk bi mom bo ñëw ci man mo amna bëre bo xamni man nga fay jàngalé jàngalé mu ci ay da xam xam na la bo bari yow nga jaar commercial nga fay ci dëkk bi rek wa jàngalé ka da bu ñu ngi lay dégg mom ku bëgg ko jàngalé jàngalé mu ci ay bu meegu li sëñ bëgg ci dëkk bi man mo amna dire bo xamni man nga fay jangale bo xamni mom doyna mom amna courant amna lepp inshallah wa okay xamna amna nga jang comment jaar nga fay deng nga fay fi bi deng
1: jerejef ñing koy jajeufal sin sidi comme nim koy defé di wax xalatam jajeufal ko bu baakha baax 78 270 61 50. Salam alaykum.
3: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ñu lay ziar ba
3: fa ngou salika ay delo ni ko tara ñoom te ci ko sañ ni ñoom gën boy mo tan de ñi ngi cheikh abdou bamba djou bu mu wax ci xoy bi dina ko manam wala wat won ñaan nan goor bi def ci bi di respecté passement bi di gestu ñoom ñu ñu ko ci wa Sénégal bi fay nek rek su école même non nga xamné dang te dékkal ñu ko bokoy dangal lo farlu farlu ba dem ci xenaay ba am ko mo wala ba lo dal ko ree su xane ñu ngi dugg ko ci dugg ci dara mom ku ñu ko école fet ko xol yow ñu dékkal ko dekk ko lo rek kon sa fa ko ñu dugg école lay dangal xalé yi dañ ko dem dékkal rek bu bu rek wante ko su lo ñu tek ko rek bu tek ci ñu bo rek ko lo la jeex ndaw mu son di jang ba gën son ba jang ba nga fu fekk won jang wala ba ni tay ko daan xey bismillah par wax won na ndaw mu assalamu alaykum
1: na solo jerejef ñu koy jajeufal bu baakha baax baye mo ndjay comme ni mu koy defé sa su nek rek jajeufal ko bu baakha baax na solo 78 270 61 50. Ñu jël mbokk mi assalamu alaykum.
4: Aleykoum salam wa rahmatoullah sama nday ñang
1: leziar ba xam teen
4: baye jaar
1: leziar bi baye ci jam
4: alhamdullilah
1: dañ na deg
4: way ma ngi sant bu baax nek ci yité yi rek ngi ci jam baax baax
1: ngi sant bu baax
4: mel ni xawon nga genn de wala xawon nga nek ci yité yi
1: deug la
4: ana Ahmadou Bamba ñu ko nuyu baax diko ziaré di nuyu Seigne Fallou itam ñu ko nuyu baax mo diko ziar ni itam soxna awu mi fi jaaroon moy da amna solo dama na daana doxal ñu ko nuyu baax diko ziaré il ñu yogé ziar bi rek tok ko ci loxol Baye Mor Ndiaye mu jallalé nako ci way tawli ak ñi deug ak ñi wote ñep rek di wax ni itam tay defana enten yeber la kenn ku neex itam dañ nga addu fa la soobé ci lo xamné jëmele rew mi kanam defana itam bu ñu dooré ci njangi mi mom ku ne xamné né njangi mom amna ño xamné defana li ñaan commercial mom lañuy doxal dañuy wut xaaliss rek bari fito ci ñi nga xamné itam ñoy ñi bëgg jàngalé seeni doom ba tax ñu wut ruq bo xamné rek dañu fa jàngalé loolu itam defana tabel ki ngay jàngal la waye itam gënul ndax nit ci mom bu fété da nga ko jël diko jàngal rek wal nga ko mëna jàngal njang mo xamné li nga xamné aduna ci am njang yépp nga dajalé ko ba matalé ko dogo commencé jàngalé defana loolu moy li am solo kon nak ñi nga xamné ñi ngi jàngalé nañ bayyi loolu xel bu baaxa baax té baña tardel nit ñi ci ay jafé jafé yi gëlu gosé yi ya ca nek yépp war nañ ko jubandi défar ko ba mu ci ayib ñu dogo commencé jàngalé da nga am solo bu baaxa baax defana itam jafé jafé yi mom ku né amul ci réew rek da nga gëm non alors ñay néna mom luna fangi kenn duko jeex ba tax ni itam ki ci Touba lañuy waxé ci jafé jafé yi nga xamné itam mi ngi fi té ñu war ko défar ci fi yi nga xamné itam ñom ñu akké loolu wala itam ñom ñu fété wo loolu ñu war ko saytu war ko défar ñogi nañ xamné fi nekk ni ñi ngi ci jéxantal nawet bi li nga xamné yaq woon na fi itam muy yoon yéek té li yéek ya ci aji yépp rek wax dëgg yalla war nañ ko mëna jubanti joyanti ko ba nga xamné itam dana mu ci ayib ci askan bi defana Touba mom amul benn yoon bo xamné itam baaxa gun na fi wala itam baaxati na fi kon nañ ni ñi kilifa yi saytu li nga xamné moy yoon yi bu ñu amul li ñu ko mëna sekk yi defana garaway itam mën nañ ko jël camion yi defana maire bi war na mëna gorgorlu ci côté bobu baaxa baaxa baax ñu dimbali askan yi nga xamné itam wax dëgg yalla mom di may waxe rek pour maire la ñam waye maire bo xamné ni liggéey ba askan gis seen bop itam gisuguñ ko kon nak lolou niñ ci gor gor lu baakha baax defaraat yoon yi teli yaq yi jeep rek ñu mën ci sekk ay suuf bu fekke mënu ñu ko defar yi dañ ñu sekk ci ay xéer ak yoy bu mëna maaté waat ba nday ko won ba nay bi ñëwaat rek ñi nga xamni ñoo aji ci walu canal yi itam ñu déggul ci canal yi defaraat ko ba mu ci ay ba nga xamni itam bu nay bi ñëwaaté alhamdullah ñi nga xamni inondation bi ak yoy dana gëna wana wañéku ki walu courant bi itam defana xuy tamaji mom askan bi sonon nañ lol lol lol ci li nga xamne mom mo wessu defana itam li ñu dundu ni xawna tane mi ngi jappande bu kon nañ ñoomit li ñu gorgorlu wat baral seeni jëwoo soxo soxo yi rek rek yi nga xamne itam mo ci nekk ñu xol naka lañu def ba safara ko ba askan yu itam gëna nekk ci jamm ci walu dundu bi itam ku ne xamne ne dundu bi serna dundu bi ku ne xamne ne serna surtout suñu mbokk soxna yi nga xamne itam ñi ngi dem marché andena na dépasse mom légui légui mom nga joxé ko lol kan ko jox dana xawa sonu ndax day jaxlé lan la wara jënd ndax lépp fer ci walu hôpital yi nga xamné itam ñi ngi faj ko dé faj mi itam defena itam ferna lol lol lol lol lol maladie itam sonu nañ lol ñi nga xamné ñom ñoo nek ci côté bobu itam war nañu dimbali wat askan wi di faj mu mucc ayib te yombal li nga xamné itam moy faju kay gi ndax defena yoy yépp dal wax dig yalla ay jaxé jaxalé ci li nga xamné mom moddi Touba kon nak liñ ci wara wax soxna awa defena bari na bu le ci walu politique bi itam gën ko ne yaangi xecc ci sa côté japp itam ne war nga mëna doxal ñi nga xamné itam ñi nga wax ngir seen poste doon wala itam ñi nga xamné itam ñi di jëf ngir bëgg ku leen dégg yoy yépp dal mi ngi ci réew mi tégué kenn ku nekk itam wara xol li nga xamné itam mo le ci jariñ nga diko moy ndiko lor mu nekk ci ñu jéxale ci li nga xamné mom moy walu njang mi nak mom defena itam kilifa yi nga xamné ñom ñoko ngank war nañu dimbali wat li nga xamné itam mom modi élève yi nga xamné itam ñi ngi jang wax dig yalla ndax defena pass dem dekk ak dekk dem ba sori ñu école ubégul di len renvoyer tay élève suba ngon loolu itam defena gënul kon nak ñom waro nañu fixer date bo xamné itam élève bu ci ag bu na rek bo passé ba axi di nga mëna continuer sa jang defena loolu itam ak yombal ak jappandal kon ma ngi tej fofu awa di bal ñeppax tay bal ñeppax di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu juma mu baraka di rejeuf
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ba maam Thierno nox comme ni mu koy defee saa su nekk rek ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam. Ñu ngi lay ziyaar. Waaw mboke si wàllu yàlla man daal sama xam ku waa tali ñu xamoo joxoon jóg maa yi ba jógee moo xam benn moo xam bëw moo xam noor moo xam siin ñu doon tali yu kawe yu dafa ba mu baax lool foor rafet ba ndag nga xam ne daal day dégg dëkk daal ak fu mu jógee daal jëm ku jëm Touba laa jël santaat ci li ma jógee mais rek su ko defee ñeent xam yi naan sëriñ si jóg bi dañ dañ ko tegi or ba jaar si yoon bëkk bi gën naa bàmbee ci guddi. Kuy def naa jaar bi jaar ngaa bu dem waaye mu dëkk yow ba ci ëpp bu ñu defoon tëkkal jaar si Touba waaye tamit boobu romb pendemarie bi ma xas ne romb pendemarie bi dem naa mu ñu bëgg a dëkk ndox yi taar këpp yeeg man sama sama sa fay des far benn loolu nag wax yàlla koo am dan fay naa mbaa mu dégg Touba muy seen dugg kenn bu ñëwee daw jota bi cëpp wala benn mu jóge dan ndox yi mu noonu naa bi gën a ñu sent te ñu dëkk état war ko tax defar ko deful ko noonu man wax yàlla nett ma lool maa defee ko léegi ndax ndox naa ngi doon dagaa ñëpp waaye soo nañ ko defar daal dafa ko defa bu jaa si yoon lay doon bopp dina yëkkate yàq ba dëppoon dëkk bi tali bu nekk dafa sokk dafa jimaa ji daal rek mel na maa mel dëgg sa mbel yi mënta mel noonu produit bi dëkk bi comme séene xam ne noonu la addu baax ko waaye xam naa mooy national yi def dëkk jimaa ji comme naa dana jaa si yoon ba mel ni dëkk bi waaw daal loolu laa bëgg a jiital ma jiital naa ngi jiital ñëpp salaamaaleykum fay bare bekk
1: jërëjëf am na solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Mone Ndiaye comme ni mu koy defee rek di ko jaajëfal bu baax a baax ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
5: Salaam sama lay naa rek
1: ñu lay ziyaar
5: jëloo siyaar sa ñu di fàll fii ci Touba Baye Fall ñu lay siyaar dana jënd ñaa ngi si jàmm alhamdulilah ñu ko toxee lay siyaar rek lay siyaar si mbokk àll Fass doon ma dem ñaa jàmm bu baax wax sakk sakk ci mbooloom jullit ñëpp doon si naa wax waaw ma ne xam naa ñëwaat si dëkk bi rek point de vue wax soxlaam bi comme ni ko ñëpp di waxee rek dëkk bi moom dañ ci kaas moom ñëpp xam nañ ko muy wàllum ay yoon yoon moom benn baax moom ndax man jëm rek dafa moo sax am ko mujj daare ndox su ndax tëli bu bon ndax dem fii ñuy wax ne pëkki moom moo gën a bon suñu yoon yi moom kooku moom ati benn di jàng kañoo yi moom liñ fi daj moom kenn du ko ci jëkkali ndax kañoo yi foofu dañ fii seen marché bi ci dafa daanu rek jëm rek am na kañoo boo xam ne marché bi foofu foofu daanu ma nga fa ni ma kañoo bu fulaa ko bay woon jëm ñu jënd seen lépp fii foofu noonu nga xam ne ci liñ ko doxee rek loxo mi dafa gën a bari foofu parce que moo dafa xaw a am défense tuuti ñu dañoo waroon def maanaam comme liñ def dàkk siñ saa ñu def defa benn pompe boo xam ne saa bu tayee fa rek ndox mi day mën a dem ma defee maanaam ci dañu jaar ndax kañoo yi xam nga ñoom ak ñu toll dañuy def benn poids boo xam ne ñoom mënuñu jàdd ci rëqulu xaam yi xam nga loolu kañoo yi mënuñu ko ñu oto yu ndaw yi di defe ñoom oto yu may ñu mënuñu ko ñëwee moom lu nekk ñëpp day yaaj digg ba jàmm te jëm man maa ngi taxaw ci nekk fi dafa kañoo yi ñu jàll mais kañoo bi jàll suñu xam daa rek di ak ci porte bi ci kaw maanaam daa nekk rek pour yeteel ndox mu jot te loolu li ko waral mooy ñu dëkk fii tabaxee seen foofu ba mu kawee ndox ñu nekk foofu mooy tax kon li ñuy xalaat mooy bu fekkee ni mën nga ko defal ndax bi ñu waaj a màggale defaroon nañ ko mais après xam nga dañ loolu ci dañu dañ cee defoon xeer bi sow def ci xeer bi ji rek après marché ko noonu xam nga loolu ndox mi dawee da koy yóbbu bi ne nii bu ndox mi demee ay kàmb la am xam ne bu ndox mi demee ay kàmb la am dafay def kon léegi loolu li ñu xalaat mooy bu ñu ko mu def benn poo boo xam ne day mën a marché foofu foofu yam ñu jëm koo def maanaam tali paabaas rek ndax tali paabaas moom lu nekk mais te moom ndox mi ñëwee dox fi bàyyi ndax tali paabaas yi ñun ñu jëm ci yow ak yi nga xam ne dafay taw ana ko seen tali bari tali paabaas na tamit mu taw taw taw amul problème taw mën na jaar parce que dina ko mën a dëkk mais amul gatoro dafa boo ndox da ko mën a yàq loolu na xam nga tamit il faut ñu def noonu ci seo bi ne bu def noonu fa day nekk parce que yoon boobu ak nekk yoon boo xam ne moom mu lëkk la piyaas xam nga bari bu wàccee piyaas bi origine bi dëkk bi bu ñëwee yoon boobu dañuy njël parce que moo gën a jub waaye mais bu ñëwee bu fa ñu am problème pour jàll dama ñoo ñàkk bu ñoo xuus te man tamit am tamit boo xam ne xuma ciment la yëpp xuma ceeb mais ma yëpp foofu la daal
6: Ko ko ni do ndor di dom

0: l'écran Mango Go Am dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
1: Achetez le lait l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Roteko si suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci waar wi ak bësu banéx li di belli té djégalen ki ren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nek ngir doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tiesla yu kren
3: benno fm 106.0
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خادمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbok talibey ma ngi len di nuyu bu baax di len ziyara di santat yalla bu baax bi nu mayenu fekke war sunu jotaay mourid bi di ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala mu nangul nuko te boole nu ci fay ngeen ji fay te defal nu ci ñeegalam ak ngeeramum da gëna kawé ci daraaje serigne bi di ziyar mbok talibey yeb di wax ne no ngi tollu ci buntu wërd ci biir tereb al mouridiyya insha allah ta'ala yalla def nu def ci lo xawa jégué juroom ñent jotaay ba tay di fukkel bi insha allah ta'ala ci bir wirda jotaay be wésu waxtaané nañ jëmmi wirda ak al wirdul maqus xamlé gi ak ciosanam ak moy lan ak li ci aju jotaay bi nak nu wara ñew ci jëmmi sanadul wirdi moy cyallal wirda bi xéti cyallal yi ci né fam jugé ak banim aké ci non ñëk lool nak dina am ñaari mbir wala ñett yo xam dañ ko léralat ngir né dafa melni dafa am ay leunt yu ci am yoyé nak moy lu melné jotaay bi bako jitu bi may wax ci Cheikh Abdou Rahman ci jël gim jël al wirdul maqus ci Serigne Abdul Qudus dafa am ñaar ño xamni dañ ma net li lama wax ma lama seyeul net li mom la net li waye am ci lo xam nak agu ca nga xamni lolé ci man la bayiko moy cheikh du mom lam wax moy cheikh abdou khodous wadu sagali lako joxon mom nak moko laaj wadul maqous xeyna lama ci tek ci ne da bayyi sagali bi lolé sama wax bop la ndax lolou net li walé ko ñeneen ñim ko net li ñaar ñima ci deg bok lolé nak kon dañ japp na njumte la xeyna ci wax ji ba kërëm ñuy am lu ko firndeel dëgg dëgg ba tey am na ñoo xam ne ci loola dañ ca xaw a déggee ne maanaam murid bi day mel ne da nga war a jàpp rek wadul maa xus bàyyi ci des nga xam ne waroo defi ci des fekk loolu it ba tey toxutoon may wax xam day am yoo xam ne jataay bi yàgg nañ ko def fukki at ak juróom nangam am na ci yoo xam ne waxte wax nañ ko fi ba tey nga xam ne ñi fi yàgg ñi ci yàgg teew dañ xam lañ jublu dëgg dëgg waaye wadul maa xus murid bi da koy jël jël ko jëluk aju nag nga xam ne moom lay jiital mooy wërdul yoon yi moom waaye am na yeneen i awraat yoo xam ni ci biir yoon yi la ne di ay banqaas yooyu mën na caa barkeelu lu mel ne tey wërd tariixa yëpp am na càllale yu bàyyi ko sëñ bi yooyu murid bi lu ko jotam may rek ako farloom mën na caa jël barkeelu ci moo xam sazeli la wala tijaani wala qadiri am na ci bàyyi ko sëñ bi ba ci lu mel ni sax ya hadi beeg ndax borom daalul muxti mi xam nga sëñ moxtaar kosof danaay nattli ne ma sama diggee ci moom mu ne moom borom daalul muxti sëñ bi joxoon na ko ñeen fukki wërd ak benn kon loolu moo lay xamal ni yoon dafa am yeneen i askar faria ay yeneen wërd yoo xam ni banqaat la bokk ñoog wërd yoon wi la nga xam ne mooy dëgg dëgg wërd nga xam ne mooy wu moog wi kooku mooy almaqus gees nag mooy banqaas yi nga xam ne yu bari la yaakaar naa sax mën naa def ba téeméer nangam ndax sëñ tubaabam lim ci daa joxe ak mag ñi kenn kon am na lu mu lañ jox bo gisee lu mel ne ci salatu am ne biyeeg la ilaha illallah haylalaak jàng alquran ak yooyu yëpp am na ay dog yu mu ci daa joxe ba ci suratul ikhlas bi fukk ak ñaar ak ya xafiidook ya kaafeek ya haadi ak yu demee noonu ak suratul fatiha bi yooyu yëpp xam nga ay wët la yoo xam ne ci yoon yi la ne dag nak man nga jël makhos bolé ko ak benen diko barkelo way makhos ak yoy wut nañ nak amna lo xamni tam manam señ bi mom mo lako may moy man nga def ci bir yoon ni dem ci ko xamni nekul ci yoon ni nga jël aw wurtam waye bokoy jël jëluk barkel lay doon señ mo lu digane wa zur khiyar al ulama was salihin waqdum hum lillahi jalla kull hin watlub du'aahum wa minhum abad kun da tabarrukin fatazdar al huda manam fo fek nituk yalla way yalla neena nang ko siyar nang ko liggeel nang sakku ci mom ñaan te nang barkel ci mom amna ci majmu' al sar nafsu bo xam da wax ne wa amma ahzab al aqtab wa da'awat as salihin فأذنت لكم جميعا في العمل بكل ما تيسر لكم منها حيث وجدتموه مولم احزاب غايو باخي اقطاب ماغي اك سيني نيان اك سيني اذكار يين ديمي نينا ديغال نالين لو سي واي مانا جيفانديكو مان نكو جيفانديكو فوم كو فك اك فوم كو امي موتاخ ني غيس كو نيك سي بير يون وي مانا جيل او ورد فنن واي داي فك نك مو نيك سي يون وي بو ور لاما دون واخ دغ دغ بو نكو سيتلو موي ko xam da nek ci yoru ba nopi dem jeli fenen aw yeunt def ko wurdu aju ak jaayante de nga lolu xam nga da koy genn ci yoru mom koku mo ci tarixa bobu la nek ay bo xé nek ci yoru mom man nga jeli fenen mbir yo xam dang koy barkelo am lo xam ni tam ekana madda leralit moy ñen ñi xeyna limu wax da cheikh du xeyna bayyi won nako lolu day mel lu ci ñom fekk kene wirdu ma xos wi nga xamne moy wirdu tariqat mom ak tariqa bu man di don rek wirdu nga xamne moy jëmm wirdu tariqa ba wirdu wo mom woro ko meuna joxe te do ko jëfëndiko manam joxe gi faw de aaje nga diko jëfëndiko am ci digal jëfé am ci digal diko joxe itam waye tay yeneen awrat far'iyya yi nak man nga ci am digal jëfé ak joxe te do ko jëfëndiko ba nopp man ko joxe rek lolou fi ne lu ma da bayyi xel la te lolou man nañ ne manam tefsel bi ci gëna wër moy Seyd Touba ci bom sadali jëfëndiko nako juroom ñettal la Seyd Bachir wax tidiane nit jëfëndiko nako juroom ñettal man bima sétantale minul baaxatim bima gëna japp moy ci geej gëna ko lako jëfëndiko nga xam ñett yépp la daalé fanoo té boba bam koy jël ci ñeneen lako jëlé won moy ci waatari xawé waye ginaaw bi da ko bayyi waye ba ci mu jëm da nako joxé mo la xamalé kon mom fekk boba qadir mom la jëlon jëruk aju ci tarif qadir li nekkon ñom motax wo mom musuko baye ba jamono jojja waye kewum dako jëlon diko barkelo bay ak teewul ginaaw gi daanako jox lolu tektal la señ Touba lepp luum def ci tasawuf rek lolu hujja la luñu mëna suko diko ni dem té lolu mo bari lolu ci tarikh yi fini té ci misal borom talkhisul ma'arif fi targhib muhammad arif cheikh hasan halami al-qahi waxna né mom waxna ci téré ba né ab serignam waxna ko re amna ci ay ijazat lu toll ci fukki ijazat ci ay tariqa yu bokut jox ko mom ay ijazat yu bari ne ko nak waye bi mom nga cañ jox yow neena sax serignam waxna ko ne ko cheikh ahmad ibn suleyman tarabulisi al-hasani neena ko manam mom amon na ñeen fukki iznu ci ay yurd yu bokut ñeen fukki tariqa yu bokut xam nga ñeen fukki yeb defal nako mom borom dal motami wax xam nga ñeen fukki yeb defal nako mom te da nako joxe nak kon lolu lu mata rañe la moy wudul yoon yi bok nga xane moy maxos mom koko mom ngir nga joxe ko day aaje nga di ko jëfé mom lolu gisane mom baxna ci wala mën ci ñak sax nak waye yeneen awraat yi nga xam dang ko am nak man nga ko am ba nopi manam ta fekk jëfé woko bari man ko joxe ndax ndigal la nga fi ci jëfé ak joxe lolu day xawa tek tale day xawa den nak ci ilmul ijaza li ñi tuddé li syuuti wax ci tadribur rawi li wax ne am li ñu tuddé amna manam lu mi tuddé ijazatul mujaz xam nga borom xom bi da ngay ñew ñëlé la mbolem xam xam yi ma am ijaza yépp ci fiqh ak ci tasawuf ak ci tawhid ak ci hadith yépp jox na la ci ijaza yow dañ koy def ni nga xam da ci jotaay dañ joxale lolu suyo di wax na né ijaza bobu ijaza bu wër la té day té buñuy sukkandiko né itam té man nga ci jaar itam du joxawat wax né lolu ku melni dar qutni ak ibn uqdata ak abu nu'aym abul fath nasr al-maqdisi abul fath ñom ñep wax ne man lool lañ ci wax moy ijaza bu wër la fi ne ci misal man amna mbokk bu baax moma sa dajel bok ci wa hadramawta yele ci yaman mu jox ma ijaza ci mbolem kutubu sunna yi riwayat yi ci am ay bukhari ak muslim ak nangam te yoy barna ci xam ñun jangul ko fi ci xam nga lool nak ci lool lay dug nga xamni tay borom xoy bi dañ ko def sax da ngay ñew ñu jox la ijaza ci mbolem liñ am ijaza te dañ koy am nak sanad ba ci yoonte ba ci tere bukhari wala muslim wala ci yenn ci tuddu tere hadisi wala ci yahna yahna kon loolu man na xaw nuro loolu menen mir bi moy kero bi may wax jaawatu bima doon wax da am ñoo xamne ci xawa degene man jëmmi jaawatu lay sikka ndax señ bëbëre am de loolu xam nga ci mom nga kan xam nga gañu di am ñoom dañuy daggal lu mat do xam du mat ben minute loolu nak kuko deglu amna mbokk mo xon dama mel waye nak jaawatu xaw ken sikka ko ko señ tuba jop moko def loolu amul ben sikka ka man dafa am bindu muñ ko bindu mo xam da nu rog bindu señ tuba bindu momé lay wax mom ne manam bindu momé mom señ tuba bindu ko ndax ka ko bindu waxnako fi ci alwafaq da yakar na ne moko bind amna kilifa yo xamne dañ ko tek mbirum seigne touba fonko lol di def ku faatu ñu bëna dag mom ak yene demé ak lu mëna tay azkar sabah wal masa kër ni ma ci waxe tam amna ñoo xamne ñoo xamne manam day man dama koy dakh fekk man dakhuma ko xam nga manam man nga def maqos def azkar sabah wal masa bu ne nga jital koy tam def maqos waye dama japp ne maqos yu bari ci azkar sabah wal masa da ci dajé ba taxna bo mënul lepp man nga yëm ci maqos kété amu señ bi daan wax de ko xamni man na boole welen wëd ak sama wëd mi fofu nurun ala nurin da bo mënta boole yépp na nga yëm sama wëd mi lool kon la daan dér yi la xam nga jël waxtu fi ne motax laaj yi mom fofu la wara dugg buñ noppé lepp lu ngeen gis ne man na indi lënt wala ki yagana lool ngeen bayilo ma ci xel da ci bax ndax moy gën ñuy demat muy ki ndax tay li ñu wara waxtaan ni gudd na gudday bo xamni yagal mu sax lepp dana ma daan na ki kon ñew ci bindu tay bi te moy sanat dañ jëk xamle lan moy sanat buñ ko waxe duñ ci jublu yeen moy ay xéet la am ak lan moy solo ci ak liñu wax sanadu sufi moy sanat ci sufi yankay ak liñu tudde ñom an-nasab ar-ruhi de nga ak itam delu way yi nga xamne mom la sanat am téré yiñ ci bind doga ñew ci jëmmi xalale yi ci bom nak nga xamne jangat bi ma ci def dama ci gisse lu am solo lo xamni amna ndax sanad non dese nan ko fonk ni diko waxtan manam muridi ak tidiani dañu am geneen cyalala go xamni dañ ko doylo ba cyalala mbolo mi nga xamne ci la ñepp da japp dañ xow dese nañ ko yittewo xam nga cheikh ahmed tidiani yoonte be ko joxal bopam wirdu bopam ci lul ay nelaw seigne touba itam lool la ko yoonte bi defal waye ñeek lolu xam nga dafa am cyalala go xamni dañ da jele bum gogo nak ñepp ko bokk fi ne genn cyalla la ci tassu go xamni kenn ku ne am nga foccé dañ ak sa morom cyalla gogo seigne touba mi jël nako cheikh ahmed tidiani jël nako waye teewul nak ñom ñu am jaglek am yoonte bi joxal leen seen bop joxal leen bopam bop manam wéren yoon wo xam da bayyi ko ci mom direct bu de non talibi mouride nak ak talibi de yalla ñoo gëna doylo yoonu mujj nak mo ëpp solo mom bayina mom ci la barké be gëna ki ak leer gi waye wéñ tam bu am solo la deug wowo nak lay ndika taxaw ko inshallah leral ko xéti cyalla yoyoo nga ci aju ba ak nak ci yoon wi jegle gi mu am ndik lol kon dañuy ndika wax ci cyalla la buñ ko waxe ci xam xam l'islam ci l'islam rek cyalla la da fay lo xamni julit ñi yag nañ ko xam dafa bok ci diine mom nga xamne xam xami diine jëpp ci ay cyalla lañ ko jëlé ngadd mi mom ko gis mana l'islam sax ci mom rek duma seddo ñi indi jafé jafé nga xane tay dañu indi ay xalaat yo xam da perturbe bi l'islam bi bo lu seddo omni cyalla fen jengo ci ci téré lañ jangé dañu lire xam nga mo tax mag ñi da wax né xam xam bu ko jëlé ci ngadd la ta'khudhu ilma min suhufi ko xam day lire téré rek kenn du jël ci xam xam xam xam da wara am cyalla la mo xam xam xam fiqh la wala tawhid wala tasawuf wala hadith wala yeb li am cyalla go xam da ngay jëlé ci xam bu dé mag ñi fi dañ da jangé ci ku jangé seen bu ko resmu baax mi xam nga seigne mbeud lewin ngay jëm moy moko jangal ñoom mi am nañ cyalla yu dem ba ci yoonte ba sallallahu alayhi wasallam am ñu leen jangal seen ma ngi leen da dem leela nga dem saaru wuti fa xam xam am xam xam bo fi sakku fann go fay sakku bo jolox itam wa nonu am na xam xam yo xamni fa lañ ko da sakku ci bisal li ma bëgg wax rek moy ay daara yo xam dañuy special ci mbir di ca joxe ijazat ma ngi da laxas di dem di jangi fofé motax xam xam mom da ci bok cyalla la du jox ko lu deng ci lañu xamé kan mo jëlé ci diw ak koké kuko jox ba ag ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu xamé itam li nga jël ni ak li ngay wax ni foko jëlé ak ku lako netlé ba ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañu xamé itam ci la jox fek kala joxit mom xam nañ ko xam moy kan de nga motax sanad di lo xam da bok ci diine mom legi nak ci bir tasawuf cialal dañ ko gëna fonku nak mom ndax mom tasawuf gep dafa taxaw ci kaw cialal tasawuf do ko jël ci mbedd mi rek ak téré ak tok di sikkar rek manam yow ban nga dem fenen fu bokk tak fi gaay def tasawuf mom luñu joklanté dal nga xane lele suhba muy and gi ngay and serigne bi man fi ne cialal la doon fenen terbi ak talqin ak ijaza ak yoy yep day dugg cialal rek nga xamne fi ne amna xéet sanad yu bari ñu wax amna ñu wax sanad ilmi bo xamne ci xam xam la jëm am sanad ijaza yo xamne ijaza la ci alquran ak yenen ak yenen am sanad suhba ak tarbiya moy tarbiya wu lool sanad la fi ne ndax da ngay tarbiya ci ko xam di da am ko tarbiya yon ko ngay am ko tarbiya ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam ak sanad talqin ak wird ak sanad khirqa sax khirqa moy kale yi ñu sonni dañ ci am sanad yo xamni manam sanad yu jokkalo la da ci indi ay ki jelal din shoti talif la ci ab tere sha'rani tam bo jumutal na ci tere wax na ci lu bari bari bok ci la waqihul anwar da ci ñew insha Allah ta'ala ibn salah sah momi wax na ci inna amna salat nga xam salat bo xam dañ koy lim ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam diwo ko jox kala gi ke jox ko ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam lolou ni yalla defal ñu tawfiq dajé koku la señ bi la wax ku bax deug hadra mawta mu jox lu salat bo xam dafa jokkolo ci yunus bi ci walu kala manam moy sofiane ki xam nga manam lenn luñu way fa amul lepp dañ ci absal ba ci yonte bi lañu jëlé sallallahu alayhi wa sallam kon lool li ko gëna fëndel moy amna ño xamne lay jox wudd kété am ño xamne tariqa lañ lay jox yoonu yalla nak ay shakkar yu barda ci terbiya nga ci suhba nga ci asrarit yoonu ya nga ci lool fi ne mom la señ bi jël nak ci cialal gu magi lool fi ne lu am solo la fi ne da na gis nitu yalla ko xamni day beru su beurep di jaamu yalla jeene ci ay serignam waye lelek yoonte bi yabalal ko wala sun borom bok yabalal ko sax ku melne qadir wala kenn ci gaay yu bax mu jox ko nak secrétaire ya lol nak batay mom lay wax mom lay tuddé ci gessu bi man tariqul irada nga xamne señ bi mom la jeele ci ñam jeele ba ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lol bu ko tegg nak digam ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu ku melne cheikh yusuf fasi gisna dom ji diko tekkale ci digeunte tariqul irada jeul gim ko jeul ak itam manam awrad yim jeul ginaaw ba kon xam ak cyalala lu am solo la ci l'islam du ciegen da nga nan diw rek di tuddu ay tour dedet du mbir ay tour rek waye moy yow li aksi ci yow muy leeru yalla gi aksi ci yow secret yalla yi aksi ci yow mbaxuk sun borom gi nga xamne mom la jaarale gaay bam aksi ci yow nga xam fim jaar lol xam nga lu am solo la motax salat du luñu damone du lo xamni mbirum poukere la itam ndax ñu am ño xamni salat yu gatt yi ki dañ koy poukere waye duñu dama manam responsabilité la ci li jaar ci salat bi ba aksi ci yow lolé de nga man nga sam ko mu nek amana bo xam dafa aksi ci yow nga sam ko lol meuna nek xam xam boy jang meuna nek jëf joy jëf mana nek ay teggine sax wala and ak waju bax wala ubudiyya wala lu melne deug wala yeen demé ak khidma yeepp da ci am da ci dajé manam sanad moy sam yoonu yalla bi nga xamne moy siratul mustaqim ihdina siratal mustaqim dañ ko wax waxtu ne ci am seen julli siratal ladina an'amta alayhim te lolu bu lako yalla defale moy fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin moy and nga yoonte ba ak yoonte ak gaay yu bax yeepp nga bok ci ñew kon sanad fofu lañuy xamé solo cyalla la sanad kon dafa bok ci diine di boom go xamni day jokkalo ba ci yoonte ba sallallahu alaihi wasallam di ponk bu mënta ñakk itam nga xamni ci la tebbuk ak leeru diine ji xam xam yi sax ci leer goom fi ne ci la ne fa te ki xam da jang ci asanib yoyu day wuté ki xam da jang ni ci mbedd mi rek de nga motax nga gis mag ñi ño xamni tay dañ da dox dekk ak dekk ñen ñi da dox rew ak rew de nga fu ñu jaar fa mu jaral leen fanan ci all bi ay fan ngir dem séti ko xamni nit ku bax lay doon di borom xam xam di ko sell di wëli yalla ngir mu jox leen manam salat bobu ñu jël ci mom cyalala yi ci walu diine ak ci tariqa ak ci mbolem li ñu jël ci yunus sallallahu alayhi wasallam ba mu ci ñom motax cyalala ci misal kon dafa bok ci diine loolu lañu ñëk xam sayyidna abdullah ibn mubarak da wax ne al isnad min ad din man al isnad da bok ci dine cyalal da bok ci dine lawla al isnad la qala man sha'a ma sha'a bu isnad amutul ken ko man nga jekay wax lolu nek ne yonte be mako ci xam nga xaw bo gisee wudul maqos man nanguma ci jël ko ci ay gënd kef anna ñu ko nang waye señ bi manam dang ko wara jël ci ñëlé ba ci yonte ba señ tuba bok mu jël ci yonte ba boy gënd do ko gënd ndax gënd señ mom manam ku ne man nako def xam nga te bi cheikh man la jox tay ci gënd bo la bolé jox la leneen xamo ke lako jox kum doon man nga gi sa jëm señ tuba waye ki wax ak yow manam la doon keneen de señ xam yu gënd da bari ay mbir yo xam ñoom mom dafa degaar motax salat bu da ngay jël sa yeen ni ginaaw ba nak gënd yi mom tay na man na degeural yoy motax salat mom da bok ci diine nga xamne ci lañuy xamé li wëru ak li wërut ci lañuy xamé itam li bok ci sharia ak li ci bokut bur won ak salatam alquran ak sunna yunus sallallahu alaihi wasallam manay ne do ak ci non ak sharia ak xam xam sharia yep manana salat moko agale ci non boko don misal mu simple moy ci misal xam nga salat moy ak sen de transmission lañ ko wax sen xam nga ab sen wala moy cyalla la dafa am ay halaqat yo xamni dañuy jappalo bi re dugg ci bi buñu andé mu doon ak sen de nga lool nak moy sanad nga xamne tay man halqa bu ne muy dom bu ne ci dom yi nonu yu couple la yoyu nga dañuy jappalo bu ci na da jappante ak morom ji dugg ci bir morom ji ke dugg ci beusa jappalo ba ci fam yam té bu fekkon dom yoyu dañu jégué ni rek té jappalo wuñu kenn dugg ci sanad kon faaw day aaje mu jappalo de nga tay ci misal filu courant bi ni xam nga da jappante ba ca courant ba motax nga man am courant wa mu fum dagge rek fi ne man am courant du arsi de nga ni mo misal na ko kero ci manam ci woy ndox yi fi ne xam nga ndox mi jigul fi fep bo ma nga joge ci ten bu mag ba waye ay rakon lañ ko jaarale bu am aksi fi ba ci rebene bi nga mëna xel rakon yoy bu amul fum dagge rek ndox mi du aksi serigne wax salam nak lool la fi ne bo amé fum dagge rek jafé jafé day am de nga mi ngi mané itam manam salam mok aw askan la fi ne tay ni nga amné identité ño xamné yow ki moy sa baye ké moy bayam ké bayam ba ci ñinga bokal lool itam salam moy identité da yoonu yalla ci lañu xamé yow kan mo la jox kan moy sa serigne ko ké kan moy serigne bam ag ño xam fa nga bok nga am salat bu amutul kenn lu xam yow fo bok man nga dem mourid la rek ñun la yow mana fo bok nga dem ci wa ka señ wa daru musi lañ nga wa daru musi ci kan ngay natable ak ki xam nga yoon yi mom do ko rek legi yu ban da jaxu ni ma kilo bu baax ma deg bu netli dela dayo rebi won fu sori dajje ak ben waji dela ne man de mourid la ñu ne ko yow ci fo bok mu leen wa beure sangam am keur gum wax ne mu ne ko ku ci sa serigne ndax ñoo xamna len mu ne ko mu tambali teen di xalaat manam serigne mu jumu genn kalfa bi do xol manam ku ngir bëgg faté xam ko faté na ko def serigne ko ko moy tut xam na serigne mom bu ñewon du ko xam ko moy tut manam yow ya nga bo ci askan wax ni xamuñu dafa ya nga deg mota kon salat da am solo te mata xam te mata fonku day am ci jaayante am ci wër rek yene dem yépp jaayante fi da ngay jaayante ku jaayante Seigne Touba de nga wër du itam non la demé kon salat dafa bok ci yi ñëk xam moy lu am solo la bok ci diiné de nga suñu borom jaglél ko xéetu yunus sallallahu alayhi wasallam ngir samé ko alquran ak sunna yunus bi ak mbolam li bayiko ci yunus sallallahu alayhi wasallam waye salat itam dafa bok ci li nga xam dalay jokk li yunus sallallahu alayhi wasallam nga xamné dina ci indi légui texte bo xam Seigne Touba da wax né yow manam cyalla gi nga né bobu moy rasoul sallallahu alayhi wasallam ñena bokk na ci ñakki teggin sax wala ñaawal teggin sa digg yoonte bi moy nga jappé né yoonte bi téguna bëtt manam cyalla gi ñi ci né ñepp ñi ngi lay tegg bëtt yow mi ci gëna suufé bo xawé sik lool sax néna manam lool suu adab la suu zanni la ñaaw ñott la sa digg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam kon sanad dafa bokk ci li lay jokk rek yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xamné lu mu gëna gatt dañ japp né sanad bi da gëna am barké day gëna lèr mi ngi melni courant bi fi né lu mu gëna gatt fil gi ci le courant bi gëna sét gëna lèr gëna mat gëna sét lu mu gëna gudd nak man na gëna niou do rek xam nga mom courant bi nga xamne lum gëna gatt mom sans bi nga gëna jégué khayriya khayrukum qarni summa alladhina yalunhum yiko yunus sallallahu alayhi wasallam waxe motax gaay yu bax yi fonkon ko mu jaralon len ñu da dox dekk dekk diko wuti leg na bu ñewon ci tektali sanad lan mo ay tekkaram ci alquran sunu yunus bi man na sey jël ci misal ci alquran li sunu borom wax ni ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bin nabin fatabayyanu sunu borom mo digle ne luñ la wax ak lo jël ci nit da nga wara manam wirlu lolé nak sanad mo ci gëna gaaw sunu borom mo wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna manam boy la da nga laaj ñi xam nak ñi jël ci yoonte bi ñoo ñu kenn jitu len wama ataakumur rasulu fakhuduhu yusun borom mon ko digal ma leen yoonte bi indil neen ko jël jël li joge ci yoonte bi nak joxalante bi mo ci gëna wër denga batay lu mel ni yoonte wal nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى ورب حامل فقه ليس بفقيه ما يالنا يالا ليرال خركانو كو خام دا ديغ سي مان دارا جوتليكو نك سامكو با مانكو جوتلي كنن دا خنا ليرغا جوتلي كو خامني صاح ديغا مولاي گنا ديغ يو يو ميكو دون جوتلي مولاي ديغ گنا ديغ بير مي گن لا كو خام گن لا كو جارنو ديغا ليرغا يو مبير اخسي تي يو man la bañ jariñ waye nga jox ko keneen mu jariñ ko fe lolou yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko wax amna hadith dem wax ne yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalib wa ta'wil al-jahirin wa intihal al-mubtalin yunus bi wax ne dana mbolo mo xane waxtu ne ñoy sam ngir mi diko yor diko joxlante bay la yomi di lu ci nara dug ñoy ñe dañ koy gene lolou nak sanad moy buntu bi mom man lañ ne jamono sahaba yi ñom sanad mané né ñël bën nga ibnu sirin dafa wone dawuñu ko imam muslim moko netti néna dawuñu laacc ngirum sanad waye néna bi fitna tambalé moy ginaaw jaf jaf yi am ci biir l'islam ci lañ def loolu way netti dang ko xamné foko jëlé ndax bobu ñi netti da bari té gaay yi dëgëru fi dit bari ndax buru won ak sanad manam lu wiru lu bari di tab ci l'islam jaxaso yi day am hadith yi bari gis nga alcorane ñi jàngé ni sax ñi tambaliko jaxé kèn bu leen di jàngé da naka num la neex té bo sharia manam day sanku motax nak nena isnad ni la dikoy tambali borom xom itam wax na lu bare bare ci sanad ci misal sufyanu sawri dana wax ne no nat waxtu bi bala wala mo gëna sufyanu sawri dana wax ne al isnadu zaynul hadith manam sanad day taral ay wax ji buñ la ko netlé bo amé sanad day gëna yok wax ji qima da koy gëna yok itam aftar day tax ñu gën ci mëna am xel mu dal xam waji tok ñatt lay ñatt lim rek señ bi manam ku ne man nako waye bu la waxe ka ko wax ba ci señ tuba lool sa xel day gëna dëgël sa xel day gëna dal ci lim la wax motax sufyanu sawri batay daana wax ne al isnadu silahul mu'min manam nganaay li gëna am solo ci diine moy isnad bo amé isnad bu dëgël cyanalu bu wër manay yo am nganaay lu dëgël deng Abdoulaye Mubarak waxon na legui dana wax ne isnad da bok ci diine bu won ak sanad ak cyalla la ku ne man nga wax lu la neex wax ne itam sax ne kep ko xamni da bëgg jël diineem te jëre wu ko ci sanad mi ngi melni ku bëgg yegg ci kaw terrasse bi te jëre wu ci escalier yi xaw bo jige fi ne damay jige fi wad rek dem ci kaw man nga ag ci kaw de waye man nga ag fenen itam motax buntu bi moy sanad ci diine mota imam ahmad ibn hanbal itam dana wane talabul isnad al ali sunna man dafa bok ci sunna yonte bi moy am sanad bu jokkalo ba ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam amman sarafa deng imam shafi'i lu melon la wax ne matalul ladhi yatlubu al haditha bila isnad ka matali hatib layl ko xamni day jël xam xam te jere wu ko ci neena ci sanad moy cyallala len lolou koku mi melni ki ñaan ku taxan tuddi xani mat gu ne man ko fa na fa for lu bax man fa la jere ay bo de fonku sanad nak ak cyalla day tax li ngay am lepp lu bax lay don mat yu bax rek nga dajal bu ko defé itam ñi jëfëndiko mbirum cyalla la ñom ku melni yazid ibn surayya da wax ne ñoy gawari diine ji denga motax ku melni muhammad ibn sirin da wax ne manam xam xam diine la neena na nga xol bu wër ki nga jëre sa diine manam du ku lu jugu rek man la wax ci diine nga japp dedet li xawle nga xane internet nga ubi waji wax mu xamoo ki julit la wala duju man ne ko yefal sax du ubbe ci diine wala mu ci wax ay mbir nga bëgg ko japp xam nga loolu señ bi motax ma ngi da wax ne ab murid du gaddanti ko ci mbedd xam nga loolu lepp day jëm day dëggaat di katti walu soxal dégg nga ku mel ne cheikh sidi moustal kunti nag ci tasawuf wax na ne ci ab taraif wa taraif wax na ci ne sanat mooy buum gi gën a dëgër jokkaloo ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam nga xam ne leeru awliyaw yi ak seenu tëbb ak seeni secret ci la dajaloo nga xam ne nee na képp koo xam ne am nga ci am jàpp nga ci nee na jàpp nga ci koom mu dëgër jàpp nga ci escalier yu dëgër itam yoo xam ne yaa nga cay dox ndax man qataa bihi sanad lam yattasil bihi nasab képp koo xam ne maanaam amul sanad calalu bu wér nee na maanaam kooku askana mënu ko dimbali ba mottali ko lim ñàkk na loo xam ne mënatu ko am loolu la Cheikh Mohamadou Khalifa itam wax ne maanaam gars yu baax yi dañoo am ay calale yoo xam ne ci la seen yëpp jàpp jaar ñuy ay raakool yoo xam ne moo dem ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ay buum yoo xam ne moo jàppaloo ba ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne nee na ci la ñuy xamee sax seeni tariqa ak seeni yoon tudd ci xaadiriya ak saadiriya ak naqsabaniya ak badawiya ak yeneen ak yeneen kon sanad noonu la demee léegi nag bu ñëwee ci asanadu suufi mooy tasawuf lan la ñuy tuddee sanad loolu ba tey maanaam ngir gën a gàttal ndax maanaam ci tasawuf moom sanad da gën a yaatu aw déggit nga xam ne daa tàmbalee ci jokkaloo ay sëriñ jàpp ci sëriñ bi sëriñ boobee jàpp ci sëriñ bee sëriñ boobee jàpp mooy l'imam Cheikh Fall da wax ne góor day jàpp ci góor mu jàpp ci góor mu jàpp ci góor si loolu mooy sanad mooy cara la waaye yow jëppoo fenn bëgg gars yi jàpp ci yow ba tey xam nga yow waman taallaqa bi waasirin wasal waman taallaqa bi aksihin fasal maanaam yow jëppoo fenn ku wéruwul yomb ba max loolu ko sëñ bay saxate wax yow wéruwoo fenn bëre bëgg gars yëpp wéroo na ci yow xam nga da ngay ci suuf nga jëf moo tax sanad ci tasuuf moom ak jàppante la goo xam ni day jokkaloo ba àgg ci wàllu jaayanteeg ak tariqa ak tërbiya ak wërda gën a demee moo tax sanad itam ci la mbir yi jaar itam tëbb gi itam ci la jaar loolu suñ tubaab wax ci bi mu nekkee ci géej gi wax na ne awraat yi ci la suñu borom di jaarale ak tëbbam nga xam ne xam-xami gars yu baax yi xam na xam-xam yoo xam ne bokkut ak yi ñu jàng ci téere sëñ bi wa allamnaahu min ladunna ilman ak tërbiya yi gars yu baax yi ak ndigal yooyu yu jokkaloo yi ak azkaar yi ak yooyu yëpp ci sanad yooyu lay jaar dégg nga moo tax sanad léeg-léeg dañ ko tuddee ak nasabu ruux yi mooy saw askan mooy li ma wax léegi identification nga xam ne mooy identifié ndax kenn ku ne am nga bàyyi ruux ni nga amee bàyyi biologie noonu nga amee bàyyi koo xam ne ci ruux la fi ne ci yoonu yàlla itam bu ne ci kenn nax maanaam lépp loo am ci yàlla daa jaar ci waaye ñëw ci yow dëgg la doomu aadama am na bunt boo xam ne diggam ak yàlla dara doo ko fa loolu li koy xaw fundel li koy xaw junj mooy li suñ boroom wax ne ida saalaka ibadi anni dégg nga fa inni qarib bu ñu la laajee mooy ñi bëgg a ñaan ak mbirum àdduna waaye nag arrahmanu fasal bihi xabiran am na loo xam ne boo ko bëggee ci yàlla da ngay fekk xabir wala yunabbiuka mislu xabir noonu yi suñu borom wax tabaraka wa taala kon sanad mooy askan ci wàllu roox si nga bokk mooy ñi nga jaayanteeg ñi nga jàppanteeg ñooñu jàppante ba àgg ci sëñ bi ak yonente ba ñooñu ñooy saw askan ci wàllu roox ci yowmal xiyaama ci ñooñu lañuy identifié itam dégg nga bu ko defee itam maanaam sanadu tariq itam wute naag wirdul maxuus loolu dina am tuuti wute boo xam ne dinañ ci ñëw tuuti wirdul maxuus moom lu spécial la loo xam ne ci yonente bi la bàyyi ko jaar ci sëñ bi kooku moom càll lam daa guddul moom sëñ moo tax mu daa wax ne seen jàll lu gudd mukk ndax ana wax bi maa jële ci yonente bi jox leen sallallahu alayhi wa sallam léegi nag sanad itam ci tasu dafa am barke bu rëy bu ci ne ak leer gu rëy bu ci ne ñaareel bi itam day sàmm yoon bi yoonu yàlla bi fi ne tasu daa bëri ak woote xam nga ku neex man nga xëy ne man gis naa nangam dem naa bërëb sàngam dugg naa fee maa ngi yonte bi gisee nañ biig xam nga loolu kenn mënu ko vérifié moo tax si ne li la ci dimbali mooy sanad bi sanad moom mooy nattuwaay bi moom sëñ bi moo tax lu am am solo la yoon yi sax fi ne boo gisee fi mu nu gaaw fi mu tàmbalee nag ci namayal ci kat mooy bi ñu tàmbalee wooyee fa mbirum sanad bu njëkk da ngay jaayanteeg ku jaayanteeg sëñ tuba waaye da ngay xëy suba rek yow am koo xam day nekk ci yoon jaayantul fenn amul benn sëriñ boo xam ne sëñ bi joo mooy sama sëriñ waaw sëñ bi kay mën naa nekk sa sëriñ waaye day aaji nga xalaat sa sëriñ di nga ko gis moom fekkee mënu ko gis benn yoon xamoo ci moom dara lolou boko beugé def sëriñ yow man nga top sa banex doko yi xam nga motax sanat mom ak cyalla la am solo nga xamné moy ci lañu rañé deug ak fel ñi ne ci li wër ak ñi nga xam nekkun ci li wër moy teunk itam mëna ak bi itam moy yoonu sëriñ bi ak yoonu yalla itam wayé moy dundal de nga manam moy li nga xamné mo lay jokalé ba ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy jaar waayu meureud itam moy fil gi nga xamné secret rek lepp ci lañu jaar itam motax loolu mo am solo ndax ki nga xamné dafa jaar ci ak cyalla la leeru cyalla la gi ak ahwal ci gañu bax yi ne ci cyalla la gi ak fatxu sax mané ne ci cyalla yoy lay jaar ak meureud bi ak nafas ar ruhi lepp ay mbir la yo xamné ci cyalla yoy lay jaar mana secret yoy yalla ak barket yoonu yalla mom mané ne ci cyalla la kon lay jaar loolu soufiane yépp depp nañ ci de nga motax ñukoy tudde rek an-nasab ar-ruhi de nga ci misal loolu ngir gattal ci rek moy gis nañ ci al-qur'an suñu borom netlinu sayyidina zakariya alayhi salam ni ñaan suñu borom ne ko fa habli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya xama yaqub moy wajuru sayyidina yusufa ak musa xam nga rek sori nañ sayyidina musa sayyidina isa ndax zakariya mo sayyidina isa ñu dajé jamono xam nga xam lool ay témer at bobu doxna fi seen digënté té waye dafa xane yarisuni wa yarisu min ali yaqub manam damay donalé wa ko yonté xam nga lool mom man nañ ko amna ñu koy fi de pirum shayr waye mëna nek pirum sanad ruhi bi xam nga nasab ruhi bi ni ak yenen yo xam dañ koy donante ci misal khilafa inni ja'ilu fil ardi khalifatan laystakhlifannahum fil ardi deng siratul mustaqim bi mo waxon nga xane tay moy ma'al siratul ladina an'amta alayhim wa khfanan ni ma'al ladina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa shuhada wa salihin nga xane moy yoonu yalla yu an hadha sirati mustaqim yoonu yalla yalla moy bum di malay wax rek insha Allah ta'ala dana gëna leer fa ma sa'at takhadha ila rabbih sabila moy yoonu wenn yoonu won deng nga xamne tay dañuy jappalante ba ak ci yoonte ba sallallahu alayhi wa sallam kon sanad dal noni la demé lu am solo la lu am doole la itam ndax da lay jokale fi ne tay yow da nga yow amo solo ci bu resun class gi waye tay si nga bukhulos mbacke mu bax momé nga xam da nga jok ci mom ci bu borom doole la xam nga ci bu jok ci seigne touba ci mom nak lako borom dal moti ñeuk jeebal mu jeebul seigne touba ginaaw mu yeesal ci borom dal moti ndax seigne touba mo doon serignam bam mbokale am ko borom dal ku mokal ak la jeebal seigne touba nga xamne kon mom japp jokku ne seigne touba jokk ci yonte xam nga lo cyalla lo gogo yow bo neewé doore tam cyalla gi fu dem yobale la xam nga yow lolou seigne touba gënu ko kawé de seigne bokk cyalla gogo motax wirasa al muhammadiyya jikko yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mene yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci gaay yi ci cyalla lay fi ci lay feej ak fatho ak yene demé xam xam sa fene bu ënt ak cyalla la man xam xam teuri lay doon zawq du ci am tiafka du ci am ak yigi xam nga amna gaay yo xamni buñ la waxe ben bar rek mu dugg ci am soxol di ma koy misal lu bari bari sunu serigne bu wax ba cheikh abdourahmane nga xamni mom lum la wax day melé dako dañ ko bind mom ci sa mémoire mom doko fatte buko té day daldi wër ci yow nga am ci yaqin am ci xel mu dal do la jar keneen mom ndax xam xam da and ak leer go xamni ki man la wuté nak ño xamni tay buñ la waxé ci mom la ngay ñëk tambalé sik sak moy yi ñu lay wax ben du leer ci yow aslan am ndaw waji la boot momit mbir mi leerul ci mom motax bu ënt ak sanat nak loolu ñak sanat moko indi lé nak bu ñaké sanat mëna nek mbirum xel nak ak mbirum ak yewuté ak yu démé waye xol mo ci lu am mana nek ay maalumat ay information waye xal la du andal de nga waye nak ñu am lo xamni mom lu mata baye xanda moy mbolam yi jaar ci salat itam buñu faté ne ci yalla lay baye ko xam nga wax na la rakol be yoy non waye sen bu mag nak nga xare fa lepp baye ko de nga mané ni moy yunus bin sallallahu alayhi wasallam sen bobé kako gas mom ko yirif ko moy sun borom tabaraka taala lor moy misal mi gëna wër de nga seigne touba itam lool la wax na ne tawajjahu lillahi bit takhalli yusilkum ilayhi bit tahalli ma lepp lo ci amé itam yalla la ko jox da jaar ci jaar way rek ak ni wax ni man shara lillahi bima khtira lahu aw salahu lahu bima qida lahu seigne bi itam wax na galankor yo xamni man la dal ci yoon wi ak ñi am cyalla gi dem non am nay ganan ko yu moy lelek wut dara te yalla taxul am ñoom dañ ko wut ngir am ko rek bu ñu xam ñu ne am na ko diwuma jox loolu mom yalla taxul xam nga loolu do jar ñu mukk ko joxe du jar manam da aje xelal nga xamne yalla kesse mo ngay wut ci mbir mi waye señ bi do wax itam lajut señ bi wax ne itam loolu mi ngi ci maj bu mag wax na lajut itam ñaaw ñor ci yalla ak ñaaw ñor ci yoonte bi tir mu am solo ne ñaaw ñor ci yalla moy nga yaakaar ne yalla teul dara bo jappene amna len lu yalla teul rek donte waxoko ci saw lam ni waye am japp xaw nga ko fa ci sa xel rek wala sa xal xawa japp lool rek ne loolu yow manam da nga ñaaw ñor ci sun borom yoonte bi itam ne na bo jappene sagane na ñi ne ci yalla gi ak lo ci sori bo ya pere teggulu beut neeku dila tegg beut wax wu waxtu ne batay neena yaangi ñaawé teggin yunus bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa wax ne aw tazunna anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ghafirun an kulli an man ta'allaqa bihi aw an man ta'allaqa aw an muta'alliqin biman ta'allaqa bihi wa in talat as-silsila on xen ci kan wax ne man ta'allaqa biman ta'allaqa bihi zahiran wa batinan wa law talat as-silsilatu dinga bi tawatur sahih faqad istamsaka bil urwa wal wusqa lolou wax seigne touba la xam neena lo sori yow fekkon ñinga jeblom juroom fukel la ci diga seigne touba juroom fukki ni la ci dox neen lo bu mu japp bu mu tax nga yaakarne seigne bi teggu lebal wala yoonte bi teggu lebal ndax mo ne ci bop bi xam nga fiil quran bi ne tay fekke tay da ngay japp ni ci mbub ci fiil gi lu mu gudd do fi ak martaba la bu fofu buñ ko commencé quran rek mo wax ci yow fa sa ne la yegne quran ak sala mbir mi non la def légi nak bu ñëwé ci ñi ci bind ak ñi ci wax loolu mo bari na xeyna bo ci bëggoon taxaw amna ay détail yo xamni xeyna du ko jar damay wax ak tour téré yi ak fam né ci misal yi ci gëna sax lu melni Cheikh Ahmad Al-Qassasi As-Simtul Majid fi Su'anil Bay'ati wa Dhikri wa Talqini wa Salasil Ahli Tawhid téré ba am solo ci walu ci cyallale yi Abu Abdullah As-Sanusi tam bin lu mel As-Sirdilul Ma'in fi At-Tara'iq Al-Arba'in Cheikh Abdul Wahhab Ash-Sha'rani tam bin lu melni Al-Anwar Al-Qudsiyya fi Ma'rifati Qawa'id As-Sufiyya bin ci cyallale yu bari batay ku mel Jalaluddin Karki Nurul Hudaq fi Lubsil Khiraq Ahmad ibn Muhammad ibn Atiyyah As-Salawi ci Silsilatul Anwar Al-Hafiz Jalaluddin Shuti itam ci Zadul Masir fi Al-Fihris As-Saghir ak benen tere bu mu tudde bu mu risala bu mu tudde Ithaful Firqati bi Rahmil Khirqa Faqirullah ibn Abd Rahman Al-Hanafi Naqshbandi itam binna ni misal Qutbul Irshad ak ku mel Abu Abbas Muhammad ibn Abd Rahman Al-Fasi Al-Minahul Badiyyah fi Al-Asanid Al-Aliyah yoyu teer la yo xam danaka teer ak asanit kep la bu de ci al maghrib al arabiy tam borom xom yi fete sowu jant afrizon sowu jant ma sa ci wax ku mel abu isa al mahdi fasi mo bin tuhfatu ahli siddiqiyya fi taifati al jazuriyya wa zarruqiyya ak muhammad sahili bin bughyatu saliki fi asraf al masalik abu hamid al arabiy al fasi mo bin mir'atu al mahasin bi akhbari abi al mahasin ibnu askar mo bin dawhatu al nasir fi akhbari ahli al qarn al ashir ibnu ayyad mo bin al mafakhir al aliyya ak as sawma'i ci téré bi bind ci fi akhbari abi ya'za deng ak abu muhammad al qadiri al maqsad al ahmad fi akhbari shiri ahmad ibn abdullah abu al abbas ahmad ibn ali baytam amna fi res bum def bo xamni ak sara bi sara al hikam al ataya tudna ci asanid asanid yu bare bare ci asanid qadiri ak sadri ak yenen ak yenen abu muhammad al kuhani tam al fasi ci amna fi res bum def ci asanid yi waxna ci abu abdullah al harraq nono ci al hikam al ataya bim koy sara ak itam yenen téré yo xamni xeyna amna téré yi mom yo ci wax leer na mo waye téré yo xam tay jottu mëna vérifier waye dama ko ci téré ku benn sumusul arifin bi

0: tay mom lool legui nak lima setlu bo xamne setlu bu am solo yapp na le la moy bani si ahmad tidiane di ñewé ndikro lepp yoonte bi da leena baye cyall gi rek ñu ci jëlé si ahmad tidiane nak ci la yoonte bi tambalé lo xamne da ko jox cyall nak bopum ko xamne da jige joom direct ndax gis na cyall gi buñ ci duggé da na gëna leer cyall gi da tambalé am ay jafé jafé le rek am fo xamne da fay daggé wala muy ki muy am ay jafé jafé motax nak yoonte bi yéssalat ko nak ci jamono si ahmad tidiane loolu la def ak si ahmad bamba itam di ñew si ahmad bamba itam mu yéssalat ko ko nak joxat ko geneen gu yéss téwul mu jappon ci gé sét wala bu ko lu am solo ngi non kon damay jaar ci Cheikh Amadou Tidiane do nga ñew ci gog mu reul Cheikh Amadou Tidiane tay radiyallahu anhu ardaahu nga ni señ mom ku ko fonkon la zala bayna al qawmi kal marjani ci gaay magge la bok mom nima ko waxe ñeek na jël ci ay gaay dajje ak ay gaay yu bare bare jël ci ñoom ci gaay yu bax yi ku melni mawlaya sayyid tayyib ibnu muhammad yamlahi dafini wazal ako mene cheikh ahmed shaqli yakana lañ do wax ak mohammed ibn hasan al-wanjali ak sayyid al-arabi de nga ak ko mene mohammed ibn abdurrahman al-azhari ak mahmoud al-kurdi al-iraqi de nga ak ko mene sayyid ahmed ibn abdullah al-hindi ak mohammed ibn abdul karim al-samman abdul karim al-samman ak mahmoud al-kurdi xam nga ñoo ay xalwati ci lañ nek motax tariqa bam jël mom cheikh ahmed tidiane da melne fo ci ñom la ko jëlé cala la gogu la jël wala ci lañ ko jël légui nak ci jamono yi atom 1199 la ko yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci lut ay nelaw joxal ko bopam nak tariqam bi nga xamni mom lañ mujj xam ci mom té da ko ñëk jox de nga istighfar témir salatu annabi témir ci ginaaw ba lu tollu ñaari at mu jox ko nak hayla benen témir lool boko déggé da nga japp né tidiane lu yomul way tidiane lolu ben la ci awra lazimi da am yeneen yo xam dañ ko bolé mom lu melni wazifa biñu def ak hadra juma bu andé nak dootu way xam nga manam do way way lolu mom da ko jël ci yoonte bi direct légui nak ngir wax cyall na gam ñëk jël moy cyall na gañ moy yoon yi mo wax rek yoonu mag fam ñëk jël mom mané ni moba ma nga tambalé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lañu wax né mo jox sayyidina ali mu jox al hasan al basri mu jox habib al ajami mu jox daawud al tayyi mu jox ma'ruf al karhi mu jox ci service tamati mu jox junayd mu jox de nga fofu la tamali taxali ko yenen tariqa yi lol moy tariqal khalwa khalwati mu jox mimsar ad-din wari de nga digante mimsar nak amna cyallal gi xawu amna yuñ ci wax waye melna ne mohammed daynouri mo jere ci mom mohammed bakri jere ci mom wajihuddin al-qadi jere ci mom omar al-bakri jere ci mom abu najib shahra wardi mom jere ci mom ba ci momin mu jox khutbuddin abhuri mu jox rukunuddin muhammad najashi mu jox shihabuddin muhammad shirazi mu jox jamaluddin tibrizi mu jox ibrahim az-zahid al-kailani mu jox muhammad al-khalwati mu jox sidi umar al-khalwati mu jox imam muhammad imam al-khalwati mu jox al-hajj izzuddin mu jox sadruddin al-jilani mu jox yahya al-fakawi am ñu wax yahwal bakubi am ñu wax lolu muhammad yi amna yi ci ne amna cheikh bi ma jere way du xacc ci ki bi ci mbirum ñi may wax ni koko mo jox muhammad ibn bahadin shirazi mu jox cheikh jalebi sultan al aqdas al shahir gën ko xam ci jamarul khalwati de nga mu jox khairuddin tuqadi mu jox sahban al qastamuni mu jox muhyiddin al qastamuni mu jox umar fuadi mu jox ismail jurmi koko jox ali afandi mu jox cheikh mustafa afandi mu jox abdul latif al khalwati al halabi mu jox mustafa ibn kamaluddin al siddiqi mu jox cheikh al hafnawi mu jox cheikh mahmoud al kurdi ko kay jox ci ahmad tidiane de nga legui nak bu ñewon ci cyallal ak yoonu mourid nak loolu xamna ne dama yakal li jëf lepp du ci xat ko amul ko don nat ba xam natu ñu waxtu legui bu re cyallal ak yoonu mourid batay señ bi ni ko gañu def nga am ñu jël ci cyallal ko magge buum ko magge loolu da kon ñu ko def waye buum gogo nak wuté na gudul maxus dudul maxus ci yoonte bi lako jëlé direct sallallahu alayhi wa sallam batay itam cyallal gi señ bi jël muy buum gu magi cyallal yoon cyallal gu mag gogu mom la señ bi way ci xassida ko tuddé ñu bari diko tuddé silsilatul qadiriyya waye dama gis ci mag ñi ñoom amna ñoo xamné silsilatul qadimiyya lañ ko tuddé lu am solo lolu ku mel seigne isa gey mu mag ma seigne isa gey bakura moy mamadou isa gey metti dakarou seigne isa mag ma nga xamne dafa bok ci ñëk jaayante Seydou Wadji la bok yakana bo joomu sa mbatt ka jor na ale wala ngom Seydou Wadji mag momé dama gis bindum loxom mo xamni ci Seydou Isa setam bu baax bi la ko jéré mu wax ni hadihi asma'u silsilatil khadimiyyatil bakiyyati منظومه لعيسى بن ابي بكر جي الطوبوي وطنا والجلفي اصلا حفظهما الله وتولاهما خاني دا خاني لي موي دون ويات سلسله بي دون واي سلسله بي دون ويات واي نك داكو واي تودي كو السلسله القديميه ما دا واخ اسماء السلسله القديميه ما توري تيالا سين جوغي موم لاي واي ما تخ سلسله بي كين كو تودي اي خادري لا سلسله قديميه لا خادري جين نانتي بو ياك نمال تيغال ni mel tay sadari dem munu len degal ndax ci yoonu da nga dajje abul hasan sadari am nga da nga dajje abul khadir jilani manam ñen yoonu len genn buum ki da xane ñepp ci li ma sa jaar ci amatu jaar gis nga fim dajje ak ñox ci junay kon genn buum la go xani genn silsila gaay yu bax yépp tariixa yépp fofu lañ xaw lañ japp xuma li wax leer na ci yaram def lolu bo xamé ba dofa nak ci ngay ñëk xamné kon buum gogu am solo la itam ci yoonu de nga buum ko am solo la waye ci ngay deggilu am solo itam moy señ bi xam nga bu ñëw ci geejgi wax na ne suñu borom tabaaraku ta'ala dafa yebal sayyidina jibril mu nangu ci mom boole ni ko gaay joxal neena ci la xam ne laysu bi muqaddamina ci benen riwaya mu wax laysu bi muhaqqiqina manam silsila bi buñ ko topé ni ci ngay gis leneen mom ay fajawat digënté yo xamni faw aajina gëstu wat ngir jappalé ko yaa ngi degg motax nak sunu borom tabaaraku ta'ala neena yabal sayyidina muhammad ci mom mu joxatal ko mom nak awraad yi fi jitt won yep tariixa yi fi jitt won yep yoonte bi joxalat ko mom nam ko joxone gaaye ginaaw lolu bimu jël ci rew ba nek gana ci rek ko dogo jox nak weddu bobu bi nga xamne nak ak tariixa bobu bi nga xamne mo dajale yeen tu rafet seen mu lemu ga lolu gis na lu am solo la ci legi nak seigne touba mom manene ñim jëlé khas kamara mo ci gëna gatt khas kamara de nga cheikh sidiel kabir moko jox Cheikh Sidi El Kabir Muhammad El Khalifa moko jox Muhammad El Khalifa Cheikh Sidi Muhtar Kunti moko jox lol moy digënté bi waye nak wajurum Seigne Mamour Andassali la ñëk jëlé Seigne Mamour Andassali mom Cheikh Samba Tukulorka moko jox Cheikh Samba Tukulorka Cheikh Sidi El Muhtar Cheikh Sidi El Kabir mu mag mom moko jox Cheikh Sidi El Kabir Muhammad El Khalifa moko jox Cheikh Sidi Muhtar Kunti jox waye itam ci jël nako ci babul Cheikh Sidi nga xamné silsilé bi fofu la ko tambalé babul Cheikh Sidi baye mako jox Cheikh Muhammad Cheikh Sidi Muhammad Cheikh Sidi El Kabir bayam mamam muy mam babu ni moko jox Cheikh Sidi El Kabir Cheikh Muhammad Khalifa moko jox Cheikh Muhammad Khalifa Cheikh Sidi Muhtar Kunti moko jox ya nga deg man digama Cheikh Sidi Muhtar Kunti la lay ñëkkal jënté deg nga legi na bu ak Cheikh Sidi Muhtar Kunti mom digënde Cheikh Sidi Muhtar Kunti ba Sidi Ahmad fofu amu jëf jëfé cyan lu gu deugër lay tam ndax Cheikh Sidi Muhtar Kunti ci gattal rek manam kiko jox mi ngi tuddu Sidi Ali ibn Najib Tukruri mi ngi jele ci Sidi Muhammad al-Amin ibn Umar Zun Niqab jele ci Sidi Ahmad al-Khalifa ibn Umar Raqqat ko kay jele ci Ali ibn Ahmad ibn Muhammad Raqqat mu jele ci Ahmad ibn Muhammad Raqqat ñom lañu wax Raqqadida de nga ak fami lañ ko kay Sidi Ahmad ibn Muhammad Raqqat jele ci Sidi Muhammad Raqqat seen mam si Muhammad Raqqat mu jele ci Sidi Ahmad al-Fayram mu jele ci Sidi Ahmar Amr Cheikh al-Kunti manam ba digeunte bobu mom dara gën ko deugur mom legui na digeunte Sidi Ahmar Cheikh al-Kunti ba ca de nga Cheikh Abdul Hasan Sadali digeunte bobu nak mo aaje nak ay digeunte aaje tam ay geustu donte am nañ ci yeneen cyallale yo xam day gëna deugur nga xamne tay bu du cyallale gi da nga gis fenen mu gëna ñew deugur ak lolu lolu moy dama koy dimbal ci lu gatt moy ko man Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Karim al-Maghili Tilmizani nga xamne mom la mo jox ci Ahmar Cheikh al-Kunti de nga Tilmizani al-Maghili Cheikh al-Maghili de nga Jalaluddin Shuti jox ko Jalaluddin Shuti Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad al-Salibi jox ko Abu Bakr ibn al-Arabi lañ wax ay moy Muhammad ibn al-Arabi rek mo gëna wër moko jox Muhammad ibn al-Arabi Muhammad ibn Abi Bakr al-Tujibi waye momit li gëna wër moy ci gënal cyalla la bu amna gënal cyalla lolu mo jaar ci sun cyalla gi señ bi gi wu kuntiye gi waye nak amna yeen cyalla ci bir ganar yo xamne yo xamne Muhammad ibn Abi Bakr Tujibi de nga Ibn Marzuq Tilmisani de nga manam mo jox Muhammad ibn al-Arabi de nga Ibn Marzuq nak mom Abu Musa Nasir Din al-Masdali moko jox Abu Musa Nasir Din al-Masdali tam amna ñoo xamne yoone dañu dul foko jox Abu Hamid al-Ghazali waye lolu jafé jafé ay jamono don la Ghazali ñewugut bobal ñi wax na ñoo jox Ghazali ñoo ñu bobal ay téber ar ginaaw bi la motax Ghazali mënu ko jox motax fofu mu dañu japp ne Cheikh Abd geneen tallay yi wax ne Abdullah al-Bakrini moko jox lolu lañu gëna dëgëral Abdullah al-Bakrini Abu al-Azm Mahdi ibn Sultan moko jox Mahdi ibn Sultan Abu al-Hasan al-Sadri moko jox yi mom yi xam la tallay ñu xam ni wër lay japp lolay tam Abu al-Hasan al-Sadri Abdul Salam al-Masih jox ko Abdul Salam al-Masih itam fofu amna ño xamni dañuy wax ne Muhyiddin moko jox waye amna yeneen tallay yo xamni ño xamni Abdul Rahman al-Attar al-Badani Ziyad moko jox denga am ñu waye bu dé sun tallay gi Muhtar yi mom Muhyiddin ibn Arabi la wax ne moko jox Muhyiddin ibn Arabi jël ci Abu Najib Diyauddin Abdul Qahir al-Sahrawardi Sahrawardi jël Cheikh Ali ibn al-Hayti denga mu jël ci Abdul Khair Jilani mu jël ci Tajul Arifin Abu Wafa al-Halwani mu jël ci Abu Muhammad al-Shambaki mu jël ci Abu Bakr Dulaf ibn Jahdar al-Shibli jël ci Junayd al-Baghdadi Junayd jël ci Abu al-Hasan Sirri ibn al-Mukhlis al-Saqati yani ibn al-Mughallis al-Saqati Sirri Saqati jël ci Abu Mahfuz Ma'ruf al-Karhi jël ci Abu Sulayman Dawud ibn Nusayr al-Ta'i داود الطائي جلتي حبيب العجب البصري أبو محمد حبيب العجب جلتي دينغ أبو سعيد دينغ الحسن البصري جلتي سيدنا علي دينغ مجلتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلتي سيدنا جبريل مجلتي كمغغا مغنغ رب العزة جل جلاله ميسون بورون تبارك وتعالى نون لا جوكلو لغي نك kasida gi mom duma ko jang ndax day gëna gudd waye dama ñew ci ay jangal yu am solo ci biir cyallale yi ni jangal yoy moy cyallale ni mako waxe leleg ak buum gi ni cyallale gi ni day am yeneen cyallale yu bari yo xam dañu gën ko deugural ci misal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mo jox sayyidina ali lool mo amu tek ci nun sayyidina ali nak amna cyallale ñim jox ka ci gëna dëgël amna ci gëna dëgël bokk mo sayyidna husaynu bi jaar sayyidna husaynu jox zainul abidin domam ali zainul abidin jox muhammadul baqir jox ja'far as-sadiq jox muhammadul kadhim jox ali ibn musa rida jox ma'ruf al-karhi jarqara jox sirri saqati jox junaydul baghdadi jox sibli jox abdul wahid tamimi jox abul farid at-tashusi abul farid jox abul hasan ali al-hakkari abu koki jox abu sa'id al-mukharrimi momu jox cheikh abdou khar jelani menen lol mom ci li gëna deugal mom ci natukay hadisi mom ak natukay cyallalay mom dara gënuk ci deugal silsilabi ne deug na bi jaar ci hasan al-basri mom da am ay borom xom yu ko kirtige ci manam hasan al-basri mom fekke na sayyidna ali waye nax manon na jeufleunte ngon ci walu tasawuf fofu lañuy wax don lool nak waxna ne Jalaluddin Suyuti talif na ci lera ci am solo yo xamni saxana ba saxal ko itam legi nak digante cheikh abdou khar jilani ba cheikh abdou hasan sadri itam digante bu deugar la nga xamni amna yeneen yoon yo xamni da koy deugaral ci misal yoon yu jaar ci cheikh abdou khar jilani mu jox de nga abu madian al-ghaws jox abdurrahman al-attar al-madani ziyad mu jox mawlaya abdou salam al-masih mu jox abdou hasan sadri lool gan dara gën ko deugar mo bo amul jaf jafé ci natou kay hadisi denga legui nak ginaaw abul hasan sadali ba ci raqad kede yi mo xani moy ihsan ahmad ak kunti fofu njappalo digeunte bobu momit ab aljana ay gestu amna borom xom yi ci def ay thèse sax thèse doctorat ak yenen ngir gestu ko amna ñaar ñuma gestu dafa ñu bind ci waye bo ñewé batay li mujjii tam te moy sidi ahmad cheikh mu jox ahmad fayram mu jox mohammed raqar mu jox mohammed raqar mu jox sidi ali mu jox ahmad khalifa mu jox sidi amin dun niqab mu jox ibn najib denga at tukrori mu jox sidi muhtar al kunti lolu mo amu jox yow lolu du japp lolu da xamna len xamna ni ni lañ toftalo kenn ku ne moy serigne morom je bam ag kon boom gi noni la demé legi nak kon dañu japp ne ay dog la dogu ñeuk yi moy damale ci yonte bi ba ci abdul khadir jilani wo saxa sax la amna ay jaar way yu bari itam cheikh bukhari jilani ba ci abul hasan sadri itam mu deugur la amna jaar way yu bari cheikh abul hasan sadri itam manam ba ci cheikh ahmed cheikh nga xane moy jël benu manam muxtar sirisi def cheikh sirisi muxtar kunti lolou batay fofu mo am ay fajewat yo xamni nima ko waxe aljana leer amna yenen asanit yo xamni dakoy jappale nango yo xamni waxna xawnako jinn ci bir waye ci sambale fofu nak ba ci cheikh sirisi muxtar kunti amu jaf jere cheikh sirisi muxtar kunti ba ci seigne touba dama xamni amu jaf jere mom cheikh lamu ko noni rek la legui nak ñu dajé wayi loolu mëna ko teunk ndax xamna né lepp du xaj mba teunk dajé wayi xañ ñëk dajé moy yoonte yi mo fa ñëpp dajé mom tarixa yépp fofu lañ dajé de nga sayyidna ali itam dajé wayi la bo xamni mané né tarixa yépp dajé wat nañ de nga sayyidna ali tarixa qadiriyya ak sadaliyya ak khalwatiyya ak asanid ci ahmad badawi ak muhammad ibn sulayman al-jazuri ci misal asanid ak jalaluddin shuuti ak abdul wahhab ash-sha'rani ak jafaru sadiq ak ñi jëlé ci mom ñepp ak waysul qarqarani sanad biñ ko askal yu yëpp ci sayyidna ali lañ dañ de nga yeen yi jaar sayyidna hasan yeen jaar ci husayn yeen jaar ci hasan basri de nga legi batay ma'ruful karhi itam dañ way na bo xamni mané né charal yu bari ak tarixa yu bari fa lañ dañ wat de nga nga xamné hasanul basri moja habibul ajami ci misal mu jaar ci daoud sayyi ba ci ma'ruful karhi nek non itam husayn ak zainul abidin al baqir jaafar al sadiq musa al kadim ali rida bati ma'ruf ma'ruf al karhi nga xarefe ñom da ba dajé xalal yu mag yoy jugi ci sayyidna ali da dajé wat ci ma'ruf al karhi sét wolé wa légui ma'ruf al karhi nak momit digam ak julay da xam nga mom xalal go xane amu jëm ba xalal yi dañuy bankaso jël ci jugi ci ku marka ñew dajé wat ci fenn ci ma'ruf al karhi ñu sal dogu ñew nak sayyidna junayd lima wax leer na ci de nga junayd xam nga mu jaar ci sirri saqati ab dajewa kay la de nga sirri saqati nak de nga doga ñew ci junayd itam mané né mbolem ñepp nak mom fofu la ñu dajewal de nga ndax qadiri seen cial la ci mom la jaar sadali nonu khalwati nonu cheikh sharani itam asanidam yépp ak asanidul khirqa moy kala yoy yépp ci la jaar ginaaw junayd lañ takaliko ñi jaar ci sibli moy qadiri ñi jaar ci ruwayim ak ibn khawif ak bati shahr moy shahr wardi ak ñi jere ci mom de nga motax junayd mom dajew kay la ginaaw junayd nak sibli batay ab dajew kay lay dem nga xane bari na cialal ak tarixa yo xamne ci mom lañ dajé de nga ginaaw sibli itam cheikh abdou khar jilani mom dajew kay la nga ni sadal rek yeneen ñi ci sip dajé wat lañ ya nga deg ginaaw cheikh abdou khar itam man ne ku melne abdou salam du massis dajew kay la ak abdou hasan sadali de nga ginaaw ñoo ñi tam ku melé sanad ti cheikh ahmed tidiane yow sanad khalwati bobu ma ñëk wax nga xane mo ñëk yoonte bi diko joxal bobu mbir mi manam mom ña nga dajé ca junayd xam nga fofu lañ dajé de nga ak ci hasan basri ak ci de nga sayyidna ali mané kon li wax eskaler na ci jeex ci yeen hein mané genn buum la go xamni ñepp ci lañ jëlé du ay cialal yu bari ni genn cialal la go xamni kenn ko nda am fum doga yoon da nga fum tekkaliko am ngom wenn yoon la bo xamni kenn ko nda am foko doge selu wa ma lolu gis na xam ko ni ci mbir mi lu am sol la ci nga xamne tarixa yep wenn tarixa la yoonte bi wone ci bobba di joxe mbiri waye ñi jele ci mom ba ci buum gi itam ba ak ci teew genn buum la batay ba lim ak ci seigne touba itam kon lolu yakarna moy li ci eppon sala ci wet gogo bu ñewon ci khirqa mo la na ci wax khirqa bom sha'rani ci lawaqihul anwar yakarna al-anwar al-qudsiyya fi wala al-anwar al-qudsiyya fi ma'rifati qawa'id as-sufiyya indi na sanad bim ci am jele ci yonte bi mu jaar sayyidina ali mu jaar ci al-hasan al-basri ahmad al-basri jox habibul ajami mu jox daoud tayyi mu jox ma'ruf al-karhi mu jox sirri saqati mu jox al-junayd abul qasim mu jox ruwayim mu jox muhammad ibn khalid shirazi mu jox abul abbas an-nahawandi mu jox faraj zanjani mu jox wajihuddin al-qadi mu jox abu najib ash-shahrawardi mu jox shihabuddin ash-shahrawardi mu jox najibuddin denga ash-shirazi mu jox abdul samad nafatari ak hasan samshiri ak najmuddin jere ci mom mahmud ashfahari jere ci mom yusuf al-ajami jere ci mom hasan tusri jere ci mom ahmad ibn sulayman az-zahir sheikh madiyana muhammad denga jere ci mom mom jox nak muhammad ash-sharawi jox itam ali marsafi ñu ñaan yep ñu jox denga sha'rani moy lolou moy challenge yalla ko bu am solo la ndax da am lu lijeent ci digënté bi lo xamni waxtu yu du may ñu taxu ci waye li ci ëpp solo moy fimné ibnu sarah ku ñu xam la dako netti waat challenge gi itam moy bam aksi ci mom de nga lolou it xeyna duma ko mëna lim challenge ibnu sarah waxna ci lu am solo moy dafa xane mom challenge barké lu ko japp waye nuttu ko sax ci nattu kay hadith ibnu sarah xam nga mom ci walu hadith ni mom manene moy kilifa mom ba legui del ñep ci mom lañu delom ci hadith ak ci ilmul jarh wa ta'dil ak mustalah hadith ak yeen deme mi nga kon dal lolu moy gatalu jangatu jëmmi waaw bude chalal kala gog mom waxna ne suyuti tarifa ci ithaful firqati birafwil khirqati ci bu am solo kon liñ ciy déggé ci li lépp moy amna yoon wo xamni ci la ñepp mësu jaar muy bungu jokkalo ba ci yunus sallallahu alayhi wasallam wo yoon wo lélek mu jox la aw wërt lélek mu jox la khirqa moy cyall kaal lélek mu jox la itam tariq bi moy yoonu yalla la sekkere yoonu yalla ak tarbiya ak ijaaju de nga ak soob ak ijaaju de nga waye nak cyall la boom la go xamni dara gën ko barkel la ci kaw soof xam nga amna cyall la yo xamni ku melni abu salt al harawi Abdou Salam ibn Salih neena Ali ibn Musa Ridha dama dajek mom mu netli mom hadith surtout yonti bi da neema sama baye de Musa ibn Ja'far al-Kazim momako netli ne Musa ibn Ja'far al-Kazim neena ma bayam Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq momo netli neena Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq neena ma bayam Muhammad ibn Ali al-Baqir momo netli neena al-Baqir neko Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin momo netli neena Zain al-Abidin neko sama baye al-Husayn ibn Ali momo netli نسيبنا علي نانا موكو نتلي نيرنت بي نانا الايمان معرفه بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان ابو سلط ني تيالا جي دي لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبريا مانام وخما لا لي ليكو يونت بي نتلي واي تيالا جي تور يمو تود رك كوكو تيمول وون اب دوخ بو خامني مام داي ساي نين دا ويرت رك امول سيك سيغ بي ني نيو باركال لين سيغ بي اي اولياء نيو تي داي ني موم داماكو جيللي واكر يونت بي صلى الله عليه وسلم اكي ستام لو تام شيخ موفق الدين لو ميلون لا واخ momit da jele ci Muhammad ibn Ali ibn Musa Ridha mu jele ci bayam Ja'far Sadiq Ja'far de nga mu jele ci Al-Baqir mu jele ci Zainul Abidin mu jele ci Hussein momit do ci wax ne law quriya ala majnunin de nga la bariya motax cyallay da am solo fi ne señ bi amna gaay yo xamni bu len dara jaxale duñ seen touru serigne rek lañu fatiku de nga manam man lañ bëgg lepp fañu ndax señ bu mom du mom kessé momi da nek cyall go xamni bu yëngo xam nga cyall bu yëngo fi rek cyall gëpp yëngo xam nga seen bi bu yëngo fi bo yëngalé mujjigi seen bëppay ma seen seen nga nga non la mbiri dem légui nak señ bi nak am nak jéglék bopom nak moy nak jël nak ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jël bopom go xamni de nga man ko amé ci gannaar ci accessin go xamni yoonte bi ci bopom moko joxal bopam ci lul ay nelaw ci bisu laylatul qadr de nga mu don i'tikaf fofé la gisi yonte bi ci lul ay nelaw yonte bi joxal ko bopam nak yoon wo xani moy al-wirdul maqus nga xani mo dajale li fi nekkon lepp señ moy señ wane hadi tariqati wa fiha al-ma'u tara'iq al-qawm alladhina jama'u man lepp da fa dajewat geej yep da ci soti wat lox yep soppi couleur yep dajewat bax yep dajewi barki yep dajewat leer yep dajewat lol nak motax yoru murid nak ci lu amul benn warante di yoon wi gëna mat ci yoon yi rek gën ci sel lepp gën ci dajé de nga tariqa jami'a bolé wat lepp de nga yoru wirdu wo xamni tam ñun suñu ay murid lañ lool rek lañ wax moy mo gëna barkel ci wirdu yi man kan ko neex nga wax leen xam nga waye liñ jëf moy mo gëna barkel ci wirdu yi gën ci ëpp jeexit ëpp ci bi yoon ëpp ci de nga am ay secret ki mbir gën ci gaaw ci fatxu ak ubbi xolub nit ki ak leral ko ak terbiye nit ki de nga gëna gaaw itam ci de nga manam yobbu ko ci aggu way yi gëna kawé ak mbolem li ñuy sakku ci yoonu yalla la ci gëna gaaw moy al-wirdul maqus té la ci gëna yéme nak moy da gënut al-qur'an ak sunnah yoonu sallallahu alayhi wasallam motax al-maqus min allah lolu cheikh azhar na mako waxe kérok ci abdul halim mahmoud lim wax señ mustafa lom radiyallahu anhu neko hada amul sik ne li ci yalla joge ndax li ci ne lepp genn alquran sunna wa fi dhikri dhikru nafsi laysa bi munkarin wa lam a'du an hukmi kitabin wa sunnati ñaar bi tam gëna gatt ci kaw suuf fi ne ni moy cyallale gëna gatt ci kaw suuf señ muntaka mbacke mu bax ni ngay wax mu jël ci señ basiru mbacke mu jël ci cheikh amadou bamara danu mu jël ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ku melni señ as jaxate ci misal yalla leen yalla yagal ñu ñep mu jël ci am sa jaxate mu jël ci señ touba mu jël ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak ku melni cheikh mohammed miski te ganar mu jël ci dakhul ismu mu jël ci abdou bamara danu ak kenen ku fa nekk ñu wax ben yuga jere ci bayam cheikh mohammed yedal cheikh mohammed yedal jere ci seigne touba yoy moy cyalle yi gëna gatt fi ne ci kawsu mom nga xamne noni la demé seigne touba jëm mo tax ne lan yatul as-salat baynakum wa bayna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam seen digu yonte bi du sori mukk du gudd mukk ndax ne man rek ma fi dox innama huwa ana wahdi ma jere ci mom jox len seigne lolou tawfiq la de seigne xam nga den ak central quran bi mana jere ci mom xam bo fi nekk ci courant bi do xam sax mbir mi waye bo gënal leer gi me ci nga xam ni ndëgëte manam jégué mbir mi amna solo wala fasal lol do té señ bëgg lu ñu wax fa jama'al kull wa zada wartaqa bi muhkamil kitab ni'ma murtaqa fa in akhadha wirdahu akhadha wirdal jami'i la takhafu kabta boko jëlé man nga ne jël nga yi gaay def yépp ci kawsu yang koy def mbolam secret awlad yépp dañ ko ci dajalé waat nga xane bokay def mbolam ñi ne ci kawsu yépp lañuy def yang koy def ci ben waxtu dénga loli itam mu and ak teub gu reey gu ci ne go xamni moy tax ci koy jëfëndiko di def jaamu yalla gu reey reey reey motax na seigne touba dal ci lañu xamé non mënuñu ko fay lolou kala ko jox seigne bi manam mënu ko jox ci kaw suuf manam lu wécc lool manam lolou ku ko jox rek muy wirdu wo yëna ko kep ko xamni dimbal na la ba cyall gog am ba aksi bam aksi ciow koku mënu to ko fay ci kaw suuf bokon jox ay milliards milliards bis bu ne itam taxugul nga mën ko jox lam la jox ndax li tax aduna ak alakhirata ci ne muccu aduna ak alakhirata ci ne barki aduna ak alakhirata ci ne leer aduna ak alakhirata ci ne xam yalla itam leer xam yalla di seigne mbay jax di wax ne walan tara fi biladillahi ajma'iha man ya'rifu alhaqa illa wirdahu akhadha ana xam yalla du leer bu wir mune su ko am luddul ci wudul cheikh ahmad bambe radhiyallahu anhu motax nak seigne touba mom non bu ko xamé war ko japp na seigne lolou ko ko indil seigne nga am ci mom tawfiq nga am tawfiq ci mom war nga ko japp bu wir dal ci wuro masla sax ci ay mbirem ak yoy man nga nak japp ñepp way cipp ko xam de manam seigne touba da na war jek ci mom la waji wax ukhatiru fi mahabbatikum bi ruhi wa arkabu bahrakum yamman fa yamma wa asluku kull fajjin fi hawakum wa asrabu ka'sakum law kana summa wa la usghi ila man qad nahani wa li uzn an al uzali samma ukhatiru bil makhatir fi hawakum wa asruku fi ridakum aban wa umma jek ci manam jamadu aduna sepp ngir jëm seigne touba li mu jaral nako lolou seigne touba lu ci am solo xam nga li ma doon soñé karof ci mbirum seigne touba xé dran yéma lolou sax fofé nak la jëm moy nit ki japp seigne touba ba nopi jappale ñepp nak manam bul nonu kenn bu dé réew mi mom non suñu mbokk ak suñu doomi day lañ fi nekkal ñoo xam ñoom ñu bëgg seigne touba lañ moy suñu mbokk ci yaari xadir ñoo am ñu mus ñoom ak ñoom benn jafé jafé dénga julit ñepp itam seigne touba wax né fala tu'adu man ra'aytu fa yukhriju la ilaha illa kep ko wax la ilaha illa duñ ko non mukk waye lolou jep doxati wut nak yow li nga ne nak nga japp seigne bi japp goor de seigne waji joge seigne bu ko xajamal nga jaay ko sa bakkan seigne bi la lay wax ah parce que la yunus ta sallallahu alaihi wasallam sahaba yi am non amna ño xamne seeni baye lañu jamar lol de abdullah ibn salul de nga baye bi dom ji bok abdullah momi non la tudu dafa ñew ci yunus bi ne ko sama baye dama bëgg nga jox ma digal ma dem dag bobba indi lako yunus bi ne ko des way té bu ko amna ñoo xamné seeni rak ak seeni mag lañu jammal lool ci xex ngir pass pass moko jax xam nga lool seigne bi nak motax lu mo am solo légui nak ma daanel ci xamna mel guddal na tay ji mom ma daanel wa guddal na lool sax mel ma daanel ci benn mi ko am solo moy gaay yi nga xamné dañuy critiqué sunu sirsira bi yaana soufiane kay seeni wax ak wayfal seeni ngir ñoo ñu momit fi né manam ci tiaxan lañ ñoo ñomit ndax soufiane kay ñu gëna wër ñu gëna ragal yalla ñu gëna sel ñu gëna baax ñu gëna wër itam ñu gëna deggu itam ñom lañ japp li ci sunu mo gëna wër bo demal ci ilmu hadith fi ne tay ci misal dañ gis ñu japp yo xam dañ xamne li mom jax jay amna ci lo xamne bëgguno sax critiquer ay jar fa ta'dil mo man bëgguma ci duggu waye dañ xamne jax jay amna dal ci misal ibnu hajar al asqalani ci tahzibu tahzib yakana nga wax waxne man gis na ne kuntu astashkilu tawthiqahum an-nas bi ghaliban wa tawhinuhum as-si'ata de nga mutlaqan moy ab siay bu nga xam da bëgg sidna ali xeyna mëna ëppal ci wër waye lu mëna xaw bu netlé kenn du jël wax ab nasi bi moy ci bañ sidna ali diko xass koku bu netlé ñu jël waxam neen lolu mom jafé jafé do ma def waxtu ne lolu ci misal Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas nga la tay armée bi doon xex Sayyidna Hussein de nga manam moko jité won Hussein bi seigne bi nga xam doomi Fatima da bintu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom la yent bi dess ci fepp mom jamotam gep ci benn bis ñu dayal len farmi lu bari rendi len dag seeni bop lañ jël bop bi di ko wër li adul xam lool bu koy jurit ma ne bu bari nak kok nak bu da ngay dem ci dañ dem ci téré hadith ñu and sikha imam al-ajli abu ahmad ibn abdullah al-ajli ma nga don djum sax wax ajalun way do ajalun ci ñi mujj ni re ajli de nga mo def ajli mo def ma'rifatu siqat min rijal ahli al-ilm wal-hadith mo da waxane bimu waxe umar ibn sa'd da waxane wa huwa alladhi qatala al-husayn wa huwa tabi'iyyun siqat siqat yow señ bi ki tay mo ray seen de nga siqat ken wut du japp ay waxam ken wut du japp ay waxam da wel digal man duma ko japp bok buk amna ko ñu yahya ibn sa'id al-qattan wax na dafa mësa tok di waxtan di net lo xam da jaar ci umar ibn sa'd mom am kene ci gaay yi nga xane moy ahmad nasib rek gaay yu bëgg yi war pass yi nga xane mom ci mbéréen bam déggé mu né umar sa'd néna mu né ko señ bi ah way señ bi sa ci tay bi lan won do net lu may man fi nga xane mo faat wa kër yent bi né ndéjar mu joy né dootu mu net lu jaar ci mom ci misal ku mel sabas ibn rib' tamimi sabas mom mi nga xane ci armée bobu la bokkon de nga nga xane lérek ñu donté nak maram ibn hibban ci siqa kitabu siqa xam nga innaku fa de nga ak ñen yentere suñu dang ko ci fekk xam nga ñu ko leen mëna jël señ mëna suñu jall gi wax na ko xam nga ci misal ku melne simr ibn zil jawsal samir ñen wax samir ñu wax simr koku señ mi nga xamne tay am ñu wax sané mom mo dag bop sayyidna usayn am ñu wax rek ñenen man ki mëna tim sutub yonte mo la ki la fi yonte bay ci kaw suuf nga mëna jël baga señ dag bop bam ci wax nga jël bop bi señ bi koku man ak ken wuta jël ay xam koku mom bu dé ab julidit di julit bu dé war mom waye sahabi mo ta fofu la ko nawelo sahabi da wax ne laysa bi ahli riwaya koku mom du kuñu nangay wax fa innahu ahad qatalat al-husayn lol la ci zahabi wax lol nak ci misal bene ci bir ñi nat li hadith da ngay ko xamne tay ci ali ibn sarraj al-misri ana ibn hajar da wax ne hafiz al-mutqin hafiz la lakin sabata anhu shurb al-muskari muskari man hafiz la ku mako hadith ku nat li nangam waye nak da nan ci gay yi gay nat da nan sangara xam nga lol ko xam su mbi male budé hafiz al-hafiz budé war ne amna bis bo xam sa ne ku melni daru qutni ya kana war ne amna bis bo xam ni fami nané fofu lañ ko yano yob keur ga fekk mu nan mbir mi def limi def ci mom jeex ci acci xam nga ñu lañ ko leer mëna ak yeneen mbir yo xamne xeyna bëgguma gëna ki jiwluma ci dam manam ki way limu wax ci misal manam day gis ñi jëfën lool sax duñu ñëk ñi way ñu mujj ñi misal tadlis day gis ñi nangul ko yenn gaay ku melne tay ci misal ahm sufyan ibn uyaynata mo ci gëna siiw dañu tadlisam leer dañ koy nangul sax day wax ni diiw la jël dafa ko jëlewul ci ko manam mu jëlé ci manam kim jëlé kam jëlé wat mu askan bin mu fofu ci misal lolu da ngay gis ñen borom ku melni tay ahmas masadan ci tadlis ak ku melni zuhri ibn shihab az-zuhri ak ku melni qatada al-basri ak ñeneen ñu nongul leen ko pare manam xam nga motax hadith mo señ benen mbir la mo xamni tay waaji nga xamni tay dafa am af serignum bo xamni xeyna bëgguma ko dudd bala ñu mer serign bo xamni ken jangul ko ci téré yi la lire ba dajale nak lu bari donte jambar la waye ñew lu hadisi bu ci mënaan wër nak wërul koku señ bu fekke kok rek mo sa señ man yow mom da diira ji dar lu leer ci yow bu so yalla kon lolu mo na ci wax lu bari nak amna yu bari yu ma ci naté waye du ko jar manan yow bu ga moy sun jall legi dal timi dara gën ko wër nak mom ci jallay soufiane gi dara gën ko wër ci mbolem lolu kon fofu dañuy jéxal ci birum jall insha allah taala biir ñew na dug ci sapp wër bi ak ci tagginam insha allah taala mangi jéglu baax mel na guddal na waye bu amé laaj ñu motalé ko insha allah taala bismillah
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: ci jël renseignement bala nga ñew
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé né moy sunu walu compétent deug moy pajum ciosan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorroïde ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku new katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy fajj asthme aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traiter bu baaxa baaxa baax di traiter li nga xamé né mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy fajj waye bu wéso nak jangoro yu yépp nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yépp itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do jubok sa njabot do jubok sa soxna yoy yépp walum rawhan yoy yépp nga xamanteni xéetu siatine insi dañ koy def wala siatine jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinni lañ wala ay nit lañ nga xamné dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatine insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adam am dem somna yalla
0: tasaro na lol te barina lol neew na ku ci muccu muy lu aju ci walum ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti legui danger moy ndoxum siti man la dal dula te ngay liggey waye nak baye ko ci sa yaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndox ndoxum siti man na japp sa yaram ngay xassan man na japp sa yaram mi def ko ay pitch man na japp sa yaram mi di tang lool sa teggu kay tanku gi sen deggul tanku li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acide la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu seyu kayam basiyam day wo ba nga xamne do yegati ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala mu ros do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xarxari baramam yi ni day toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay ganci bir ndoxum siti mom itam dina japp sa wey baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben dret mais day wex tal wala mu ñu ko lolu lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalonté ji man la baña té man la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences yo xamanteni soko fajuré bu yagge nak hémorroïde day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yow yépp day ñew lolu moy ndoxum siti
0: machallah ndoxum siti momu wax nga ko tasaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man de sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam cierno ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dey jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baaxa baaxa baax mi ngi wañé ko bu baaxa baaxa baax di ngi ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxé wuñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan fer ñent yi da nga xam bu baaxa baax lim lay jariñ bu fekke daf la doon fek ngay xassano dana ko wañi bu baaxa baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay faj bu baaxa baaxa baax su fekke daf la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam daf la def muy karaw gi ni sa loxi sa xarxari baram yi ni di wex xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray dret ji ba bo beusé do gis dret ji di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé lu tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam dret ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaar na képp ku mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab gi lim ne mo lay fajj wala dula fajj
0: machallah amna solo mbokk yi ñu am bekti ni ñen ko waxé and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité berebu fadiou kay biñu duppé mam cierno ibrahim fati nek fi ci touba daru manan seigne batti wax nga légui ni ndoxum siti bu jappé nit ki té yag ci mom fadiou ko man na dema dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy mo yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam liñuy wax manam mo fess arène xetu gemiñ ko nakari xam nga lool mo gëna bon ndax xetu gemiñ wala do wax nan sa gemiñ xassawna sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xetu gemu gi nakari mais da nga am kersa waxako te lolou nak ñaar dafa am interne am externe.

0: acci sama yaay jama ngoy ziar bu baakha baax mbolam ñi nga xam ñu nga ci ara serigne sidi sama di jaay mbake duma ko faté ngoy ziar diko contané rawati na ñi nga xam ñu ngi ci ara serigne fallu mbake ziar leen bu baakha baax bay jonn borom xalji mer magen jaay ziar ko bu baakha baax jaajeufal ko sa su nek sunu yaay ko du ziar mer yassine jeelal joxal mako soxna nday joxal mako jaay ak mbolam ñi nga xam ñu ci kër gi jeerejeuf nday san sunu yaay ñe fay du ñuko fatte soxna fatou diouf ñu ngi lay ziar bu baakha baax
1: Benno FM
0: a ci moy radio bu mag bi ngeen di baye xel ci rond point bi la nek xal wi deugmal jëm garage bes deugmal jëm heliport ba tax na ñi ziar mbolam ko xamni yaang ci rond point

0: ci ziarlen bax mbolé mbok yi nga xamni ci mbacké bawol jamono ji di ñu bayyi xel ci 106.0
1: yi ikalaay nan ngana be ana yab
0: waye xam ngeen ni niki tay la ndon bay li nga xam moy armée li daru salam ñi ñaan bolam ñi nga xam ñoo fa tedd suñu borom xari leen ci aljene gëna kawé jotté leen ak yool bi ñaan yuñ fa ñaan ak ya ci aju yépp ndaysaan ci taxaway mbolam kilifa yi nga xam ni ñu ci dekk bu selbiti daru salam waye mbolam kilifa yi bay faali ma sha Allah ci liggey bam solo bi acha ande serigne khadim geuy dal di doxal deugal ci ñi nga xamni sa suñu adde ñu bay ñu

acca and ak serigne khadim gueye dal di doxal bege ci mbok yi nga xam ni ci sante daru salam yi rawati na tawfiq du ñu leen fi faté acca mbok yi mbeur nak la ko wër ma ngi leen di bege jere jeuf sonu ndaw si la joxon mako sonu khadim bu soxna awal duñu ko faté sunu yaay ja soxna nday ci am nga xam ni ci touba ndiarem ñu ziar ko bu baax mu tam mbolam mbok yi nga xam ni ci alom gi japp tiawé nak la ko wër wa sanna

0: aje sama yaay joxama ko mbokk gramé din yépp ma ngi len ci bégal di len ziar bu baakha baax way kenn di yent ci man ndaysan ma sha Allah aje fatima jëlal borom mbacké ba wal wala borom sanci mbacké yi ku mu ci man di doon ma ngi lay contané aje partager len live bi soxna fatim nya sa wala wax de be non def bon be wala a te contane ko ziar bu bax mbok yi nga xamni ci gar bu ndaw gar bu mag duma len faté keur baylat ñu ngi len di ziar
1: nuduri wataidi wa izi
0: awongom non def ban awongom la ci borom bu soobe wala borom sanci daru salami
2: en
0: parcel asina ak lako wor man la fatima gey ban fatima gey Mam Fatim wala borom France Ndaysan Ban Fatima Geyla Parcel Assiné 1-26 ma ziar len ci bu baakha baax ikenn du ñom ci man billahi da def binte borom unité 25 yaro defal na ma ngan gu am solo ma sha Allah yal na sa jamm ya kalem ci mbokk yi xam ñu nga ci parcel unité 26 jere def mam lamp mi ciak ciak bi joxal mako mbolam ciak ciak yi nga xam ñu ci rond point 26
1: wal qadima bi ujuri ala khabi yalla
0: man la khadisar amna solo khadisar madam sar depuis fana almu daw mani fal ndaka mo no def borom daru muhti ah no borom daru moti may kan jaay fay no def murugala sengi ni moy wajni barki yonente bi ah ñu ñew ak mom ci kan ah bay mut lo wax ay do man do mune borom parcel kan la borom parcel fatima sa dom fatima sama dom fatima sama dom ban la ban fatima sama dom la ban fatima sama dom la oh fatima no def neena ma borom parcel acca kon mi ngi nonu yo machallah fatima sa dom fatima Fatim Gueye ok ba legui de xamaguma ban Fatim Gueye la yalla xamnako acca mi ngi nonu doxal and ak yeen nogay ñu ngi lay contane bu bax nogay fal tos ça va et tout va borom ndaysan acca kon mi ngi nonu
3: borom jurul
0: kefe touba kaw acca kon ñu ngi lay bege borom kefe touba kaw sara fal han ndaysan acca mudu han borom farsi alassini modou bakki dem jaar na fi nga xamni moy nabi souker di la laaj ki nga xam moy cheikhou na
3: yoyal ma jinni bi ansa
0: fallu lay mangi lay siar borom bour ak la ko wër
3: borom jurul
0: ma ngay way serigne salih borom jam ak jamono ñuy wajal xel comme jamono ji tembe ndiaye fay di addu ñuy tewlu jere jeuf modou niki dembu jaar na barki dembu jaar na fi nga xam moy hopital nabi souker sa koñ ba di la laaj cheikhou na wala du modou ngom
3: ma ma jay
0: ndaysan
3: ku ñag sa waja sam xojay nga mis mis jay ay serigne sali wa baram jannatu
0: ana se pe serigne sali yi partager len live bi ma bege len ziar len jajeufal len bala mu ki nga xamni ngi ci jannatul mahwa ak lako wër
3: ala fajal ñep
0: ndeysan
3: dana ak merdi bakano
0: ndjay fal djel joxal mako mbokki newran bo len degge joxal mako mbokki ñaari tele ak lako wër ma beggi len ci bu baakha baax ay joxal mako sama papa ji takagul ñaaram ba legi ah li de tawit yaay ba
3: borom jurul
0: ndeysan
3: lolam garam bamu da bay fenn da wu jago imbak
0: Nena ma mara sek bi gisumako kero falu lay yow sama way nga lu yag deug la muna yow ci mars ngelaw ci bentali inshallah rabbi dina ñew legi way murid jerejeuf murid mbay
3: malam degalela na
0: ndeysan
3: ay sering sa
0: moy borom xel kom di borom xayga di borom ndokana xabar Fatim ah ok yow tam dom waxal bok Fatim bu Ousmane Gueye hein ndaysan ma ngi lay contane sama dom ji amal jamu jeelal lepp way
3: yalna am na bet
0: may ma sekhuna mbacc way mudu mudu wala akaza jogi lay ziar bu bax so andakamu Fatim jeelal joxal mako mbokki dendey ba fi nga xamni moy dalag la ko weur ba fofu di daru xafo
3: wolé ga bay ba dugo
0: ndaysan
3: mbak té yana am gi ñoba taw gi mudal dun mes lu dal xalam ma ta do
2: ndaysan
3: mbak
0: acci mi ngi nonu and ak serigne mudou galas mbaye bege ci mbokki dendey kon fatima jëlal mbolé mbokki nga xamni mi ñew inshallah de nga
3: rek ihaduna matajoy
0: zero na mbaj bu safla beug inshallah bu lor dara bo beug rek inshallah dina ñew legi
3: salim betul jisuf agi kaw demam gi bet nako gisran na bay xaw
0: deysan
3: amo ko dem gi mudel serigne salim betul jisuf agi kaw demam gi bet nako gisran na bay xawaso
0: lay lay ndaysan
3: ci yalla ci yalla ci
0: acce cey
3: cey cey ma delu ni cey
0: acce cey
3: te del
0: acce mi ngi nonu kon jaay fay partager live bi serigne bay gey ma ngi lay xaar ak mbolam ñi nga xamni fofu nagay fal partager live ba wa daru manan gep jot ci way wala bok geje way rawatina fofu ci pay aje ñu doxal and ak ba legi mbokki newran newran nak dekk bu neex la de ben yo laax musa dem nak set sama yaay ndiaye fay
3: adi mag yoon taanu manke ni
0: mo mudu ngom pourtant barki dem ñew na parcel aussi fofu ci marché dior yag na fa trop ci sama waje abo borom yoyé noné da way bañu féliciter ya ma gëna xam way baxna ci
3: at mi ko ñaare la
0: ndaysan
3: dengé na dang mu tejjo
0: lay ndaysan
3: at mi ñen ba da do
0: fofu la mam bacci fay nek ci unité bi nga xamni moy
3: at mi ko ñaare la gul dengé na dang
0: ñena manan nga ma wo parcel yag na ci marché dior lol worna yalla ma ngi lay ziar
3: wassalamu ala
0: acca kon dem seti serigne cheikhou namba jox ko mudu la tama ñu ci marasek bi ak ci aju inshallah mudu pourtant yag na fa lol nak wallahi fofu mom yag na fa lol sax lol mais waaw mais nak xam nga rek bobu mom dama nekkon ci samay bagage yaama gëna xam dem ñew

xam ngeen ne Dakar fan yi mom ndox mi da bari won ba wañi denci wa legui ma ngi unité 15 Stefan côté ban ci unité 15 ati mbok unité 15 japp 16 fofu ci sa pour monsieur len bu baxa bax ñaanal len jam ci police bi ndaysan ati kon mudu ngom bo dege daru muxti se mbok nga xamni fofu nga joxal ma len ko mag na ci begal borom dal bu neex bi ci daru muxti tay bak mom nak da man gal magalu daru muxti ken duko da barki yalla dalay forcer nga lek bo wañi denci maniko yalla sa jamu yaa segulé ci acha mam jaara madam fal jeleli ma ngi la ci contané mudu ngom yalla sa jamu yaa talibeb serigne abdourahmane bakki ay ci ñu ngi koy contané bu baax ñaanal ko jamm

mini Samsung Samsung lan comprendre ma dia ay ci ñu lay siar Abdou Khodous bu baax borom grand fa la du mo gam neysan ay ci mi ñu mbokk yi nga xam ñu ngi ci yof ma ngi len di contane niki ke fan yep ma ngi fa won me xawon na bari ndox ba wañi den ci way yof to ngo rek yof nga xam ni moy ci marché ba ndeysan ah sama waji basirou borom feñal 18

ligay def neex na lol fal yaram ndaysan jerejeuf cheikh la fal yaram cheikh nga wax ay ci mi ngi nonu ndjaye fay tap te len live bi ba wa ñaari tele bentali jot ci sedu watine fofu ci djeppal madame 5 ans no def ça va et toi nena mo ma sha Allah a ci mi ngi nonu doxal mbok yof kon djel len niki kere di mas ci gudi taw bu metti bobu ngeen don gis jabu ndjay ma ngi lay contane serie tala ndja ñaarel xaritu jeukeram acha mi ngi nonu niki xam ngeen ni kero ci gudi gi affaire bi metti wonna ba wañi den ci lolu nga xamni moy taw bi fofu ci yof Khadifa ino def kenn xamul fo nek jamono ji way baxna defal lula neex yalla baxna djel non munul ne Khadisa borom ties borom fi nga xamni moy ngent sama seri xol bob mang koy contane Khadisa jere jeuf ndey sa najara semu ngay dunni xarnu set yara acha kon mang lay beggé Khadisa wu néna sama Thomas ziar na la ban Thomas la Khadi kan la c'est moi hélas ba borom ki nga Cheikh Serif la wal du mom a ci mi nonu doxal and ak yeen bokki nga xam ñu ñuy bayyi xel ci ñati pot ak la ko wéraw tane fofu ci marché ba jere ngeen jëf ala ji ndaw wa ñu ngi lay bëggé bu baax jagarta la yor fofu ci Elton Bumbaké wacce ma nga ñibi ara Serigne Sidi mané ko jere

0: mbekté serigne cheikhou na mbajlanu andolone don ci bégal mbolam ñi nga xam ñu ñuy bayyi xel ci 106.0 ñi nga xam ñu ñuy bayyi xel ci 3w1.fm.com awa ciao fo nek jamono ci wallahi ndaysan amul numa la neméwut ma ngi lay contané bu baax nuyul ma mbokk yi nga xamni ñu ngi fofu ci ngunja nak la ko wax ma ngi liñ ci bégal bu baax way acca mi ngi non and ak yeen ubi len bu mu joko bi ca kanam 88 lay don 628 1902 628-1902 7 yi ki nga xam ni mooy na salaam ziar naa la lu bari namu naa la billahi maa la raw aca kon awa jëlal wax sa pëb Serigne Moudou Galas Mbaye la moom borom ndogal faal la wax ki wax li wax aca ndogal faal sunu ferete
1: dan diay madan khabir
0: jogal
1: wal kabir la yabara
0: nal ma ngi senegal ya ngi ngunjan wala ya ngi fan
1: bo
0: nekke ngunjan rek wax mo ñu sét ci la inshallah xamna fofu

0: awa sar sama animatrice bi ay lay kanta da bu bax way
1: sana ali
0: borom fataay bi neena ko sa fataay luma jaaxal moy serigne ndjay kagne dem ci fataay bi fataay awa sar bi kagne lay kay seti deg na tay jaar nga fa me nga fekkan ma nek ci
1: julli len ci yallan salale
0: a ci kon bokki yof mom duma nopi di len ziar kero lebuy billahi bi neema tias
1: dinaay
0: nga xamni lebuy kenn du ñom barki yonente bi
1: rabbunu rabbunu
0: deggal
1: te mo bindi jammi dinaay
0: xam ngeen fi nekkon bi ñu gene ci restaurant bi comme comme man dama bëgg mbaxlum salum ba wañi denc ci
1: am nga kudu
0: maniko basiru nan lek mbaxlu
1: salum
0: in deme di lek mbaxal mi rek taw bi yama gëna xaw
1: yépp sa bay la mo dang
0: baye dama ngi fi de ndaysan yi tayi namuna la trop fal mala raw fu ma ngi la do laaj bintu binta ngom fan yele passé acha kon dina ñew ngun jaan inshallah set ci la ba nga begg wa kero bin gene fi nga xamni moy restaurant bi man ak basiru feñal digital sama waja ndaysan kendo mom ñu taxaw ci resto bi avant basiru xam ko mom da bëgg lek fallu ndong sa waji ni mu bëgge mbaxalu salum dana ko borom mbaxal salum amna problème comme ko da la jigé
1: dana
0: ma baye son bi mu dem dama daanu ndaysan kan la das
1: ko magal yalla bo faturen ci barke fera

0: benno fm
1: ko xereen yalla ko joxe deen
2: acha kon sama bangi nonu jeulal comme que da nga daanu mom moy lolou meunatuma ci dala na la bay ni doxal
0: alhamdulillah
2: sante yalla adu tema net li sama waxal salum bak tawba nam ma def yof mom munta ñak yeen rek yeen ñu fi taxato ko barki yonent bi ma ngi lay contane daanul ba wañi denc wa ba jige nga kulay defala ko
0: benen duul jaa ma ngi zantu
2: mune domou nday kan la mex ja ko wax li
0: di jani
2: jagn nax
0: cheikh salih ya ne khan
2: ndey sa
0: ya ne khaden ndax
2: deugula
0: ma ngi ma anda lu zan di zen
2: kan mo wax domou nday fofu awsa
0: ko mam soxna jara defal ni salam magal mam jara parahan cheikh salih ya ne khan
2: nana yow do dem yow la kan yow do dem dir bay ah domou nday ba pare na yow do dem
0: ci juma ju mag gi
2: ah
0: ci magal gu mag gi
2: ndey sa
0: serigne ñu cheikh rafal ya matan ya mate den mangi ma anda mizan de cheikh salim ba ba ya matan ku sopp mam se rafal defal mi salaman magal da bay mam sey jaar
2: ñena ñaata domou nday nga am
0: ila zakore
2: lezak
0: allah zakore sarbi sana
2: no bari wuna
0: ila
2: eske do yo kesse sax
0: allah
2: me ba xama yo la ka
0: cheikhul khatim neena no zakore
2: lezak
0: ila zakore
2: lezak
0: allah zakore sarbi sana

Acho ko mi ngi nonu ndaysan ma sha Allah bi ngi ko baakha baax mom sohna ja sama xarit sama doom nday barki yalla lila yalla dogal sama deuxième partie lay setti man awma lu du yow lolou yalla ko dogal barki yonenti bi acha mi ngi nonu 88 628 1900 yalla mom dogal na ni yow rek la am ci doom nday a baba djom man koy contane mon yow kay non ben domul nday la am ci aduna moy yow ñeen yi moy lolo wa tiktok ba ñi sifur gaay ak ñi baye xel ci 106.0 ñi baye xel ci 3w.sunfm.com awadike en temps pour moi awadek awana la sax wala alama dik ya Vai lá e conta a minha banda e sabe ñena walu neex ila yow ci jamu ji rek a ca kon sama rak ji mang lay contane baba jox ñena a adama diki a wa mo gande ha ziar gal mako adama borom daru khudus jeelal sama ji mo ngi lay contane koku di awa jado mu nday elagi fa maniko jeelal baba jommi ci grand medine mi ngi lay baye xel awaja sa xarit bi mi ngi lay baye xel baba jom neena nuyu na la waxal ci mom lo xam nak tan mom da

neena ma ngi fi ni kay aba joxal mako wa cafe gui way rawati na sa xala bobu nonu num todde ti xala bu jigen bi ndaysan ku bari reela ku bax neena ma da nga bax ndaysan yagi fi tawir alaji fallu jerejeuf amine waye ndaysan mustafa diouf amine waye ndaysan sama xarit sama doom nday ku bax moy mustafa diouf Acha 88 modi bu mu joko bi 628 19

0: bax rom bu bax jall gën dal jappani moy yow adama ma ngi lay contane adama jack dikki ji mom nak moko jégué rek xam nga namu démé ya ma gëna xam ma ngi lay contane aja basiru job chaam
1: wiweni mom
0: ndaysan
1: sama ko yi jëndé
0: 88 628 1902 modi bu mu joko bi and ak yeen begelante adama adama tay nak warna la sét sina muna wa daru khudus ba wañi denci comme ko awaje dama je rek akimo ma yamale ma fi nga

0: ko koy borom xel kom sopem bayen si seba
1: man na fokuna wala
0: so ko xame ba siri job de lesiar
1: ma wala da fay dem la
0: a ca jagarta la yor bege ko bu baxa bax chak chak bu mag bi bay la had ñam mang lay contane sohna ante kebe sama magi bop ji ci daru mangal maniko jëlal mang la cey bégel bu baax
1: wax bay di la wax
0: a ca joxal muko bay Ousmane mi ngi fofu gey ndior ñu ziar ko ci
1: salewa
0: fatte wun mbolam ñi nga xam ñu ngi ci kër ga fofu ci daru mangal a ca magi jambur kenn du yow neena la yow
2: serigne salew mono tere
0: don la ci pondax yaay suñu magi bop
1: yalla
0: man bay la hat la nak han

0: ba tax na ndaysan ñu ngi leen di massa bu baaxa baax Eva ñaano def awa ñaa bayang si sen ndaysan jumo sama xarit la wax awa xaritu mawda sambu mi ci ko tele bi sa vol camion bu mag bi
1: xam la yi fi
2: dama bëgg ñëpp ñu tok ci plateau bi luma wax rek leneen wa waw serigne sali
0: aw may la publicité wala ma baye mu jial
1: perdu moy sunu nanay wa wa sabar ke moy sunu
0: comme que diw buma diwo ya mako jox bo bëgge may la publicité di han

mbiri we mo sam ba yo way tam nak la bi yegal la lay partage bo man aw waxumako dara dara la ko waxul aw mom yalla dogal sama xarit la ndax diw ma diwo man ma xol mom la eba yalla na sa jamu yag khadifal mag lay contane

0: Eva Borom se xaw ga
1: ati
0: 88 modi bu mu joko bi 628 1902 dina seti Allah Diop ci Serigne Fallou ba xawna yag waye nak munta ñak parce que mom ndaysan ati 88 le 628 1902 ko bax salam alaykum
2: salam
0: no def alhamdullilah koku bay jonne mang lay siar ay yo ding ma ray de ding ma ray ding ma ray bayang ci jam bax alhamdullilah fi la ape amin ndaysan ñu bokk yow yaay borom xal ji neena la damay ñew jël xal dem sama yoon ndaysan damay ñew jël sama xal dem sama yoon ta xam nga lolu yombul ndaysan jerejeuf joxal mako sama yaay ji xaarama ñew sa yobante bi ndaysan billahi fatewumako ndaysan amin way amin amin amin ndaysan amin baye jonne ndaysan amin amin way wallahi fi la pe nak joxal mako wa arab bepp way ndaysan wa ma ngi ñew sa yobante bi inshallah legi jerejeuf jerejeuf jerejeuf ndaysan jerejeuf amin ndaysan amin amin amin amin way ndaysan jerejeuf ken do yo borom xal ji machallah wallahi contana travail jerejeuf jerejeuf ndaysan jerejeuf ndaysan acha mi ngi nonu begal ko bu baax siar ko bay jonne ñong koy ziar bu baax baax diko ñaanal jamm suñu yaaju ñu ko fatte mer magen jay ak mbolam ñi nga xam ñoy fofu neena ko yow damay ñew rek jël xaal dem sama yoon
3: suñu bato suñu bato acha fallo suñu bato
0: acha suñu yaaju ndaysan dafa reeral dembu ci digënté mars okaas ak mbacké lu man ñatti pis ak ñatti pèru dal ak yenen bagage yo xamni dal xamna du ñak kuko far rek di nga xam yenen bagage yamu andal waye nga jappalé ñu woñu ci suñu numéro téléphone bi donte numéro bi nga xamni ki yon nañ ko xamna ni xawna ñoo ki waye nga woñu ci 77 337 98 46 inshallah bu ko defé rek ci mars occas la jëgé won jëm ci fi nga xamni moy mbacké bawal mo ngi nonu inshallah den ko gëna yaatal légui légui

0: mawla sa mun yana ma'awa samara kala daglo mum samara kala me man tam samara kala de eva
1: allo kala bay me
0: aw warna la sesi na khol no mane
1: ayo karim palilo
0: galas
1: ayo karim palilo
0: galas
1: ayo karim palilo
0: galas mawla set se mum nga xamni am nga gan nak barki yal awanya ma fa andak ki nga xamni moy mawdo sam bayla la fay andal
1: gal ga daru ni man ni
0: bitare acca bay jonu bege ko bax mo ne kon ci liñ bi don ko ñaanal jam ak tawfiq borom xaji ne na ko damay ñew rek jël sama xaal dem sama yoon kon dal mi ngi nonu sun yaay ji ndaysan ma faté ni ki dem ci ngoon ñetti pis wal ci digënté marché okas ak fi nga xamni moy mbacké bawol ak ñetti péré dal ak yenen bagage yo xamni ma nga ci biir képp ko xamni gis nako man nga ñëw wo ci 75 bu la nexé 650 40 79 bo ñu ci wo inshallah ñun ñi wala nga andi ko fi ci rojo ben fm 106.0 inshallah dina ci jot ci carton yalla kon mi ngi nonu acca 88 628 19 02
1: mbamba moy sunu bado
2: sunu bado
1: faloy sunu mado
0: sawa ñu ngi lay contane mudu si
1: dere jannatul mahwa
2: mbamba ya
1: sunu bado sunu bado
0: continuation serigne bay ndjay golbi serigne bay ndjay sama serigne namuna la lu bari wallahi alazim ma ngi lay contane modou ndjay touba machallah ndaysan jerejeuf ñu ngi lay contane bu baakha baax serigne mbay ndjay ñong koy contane borom golbi waye borom xexaw ga borom bu sobe yalna sa jamu yag ñong ngi lay bege bu baax modou ndjay touba
1: haye de jannatul mahwa
0: madina salam
1: sunu bato
0: seigne bay ndjay sama serigne bayiwuma la di sama xelang ci yow de ndjay ñu ngi lay contane bax bo dege mbokki gol bi ndjay ak la ko wër ndaysan
1: mo do baba nana
0: acca ziarel malin bu

0: Modou Ndiaye jëlal mang la ci ziar borom Madina tu salam allo jant bi ndaysan ahlu jant bi
1: bayu abi hatta ko muslek bara
0: ndey ndela no def neena ma sha Allah ba ndey ndela la ata 88 628 1902 bi 628 1902 mi ngi nonu and nak ki nga xamni moy Allah Diop wala bokum kok moy baye Mohamed Allah Diop ndaysan begal ci

ba grand yeuf xel dem ci ñom Moussa Fall ma ngi lay bëggé bu baaxa baax sama doom nday sama xarit borom grand yeuf ndaysan niki barki dem mom itam jaar na fa xam nga man mom gaay dañ sama gaay billahi waye kën du ñom yalla na seen jamm yag wallahi vraiment bëgg na ci yeen lool amati na mbëk ci sa su nekk ya nga dukkat nekk barki yalla mo do sam damaay raay

0: ma Khalid bin Munala
1: bibi ay dara kifir fimla ba jall jo fi hor
0: kifri lek
1: fimla hor bibi ay dara la khasay la
0: madam fall ban madam fa
1: bibi ay dara
0: mati la wala bok serigne musawa fall wala sama madam fa
1: bibi moy bay fallu bayam
0: bibi ay dara
1: bibi gemul kudul bayam
0: bu don mam jara nak du deme ne
1: bay fallu bayam
2: Shidi Aydara
1: Kulli Giyayam
2: Shidi Aydara
0: Achenda ya ufal michi daru manan Shidi Kontane kufu bakha bakha

acca jamono ji 21h mo jot ba tegal 12 minutes yi fofu ci yof ci marché ba mo jote fofu ci nabi soukher ay dara xellem ci fatou fam capital nabi soukher ziar len bu baakha baax mbollem sas fam yi nga xam ñofa nek kenn du ñom mek sey dañu baax niki barki dem ndaysan duguna fa ngir ko leer rek fofu ci hôpital nabi soukher kon dal ma ngi len di contane xel dem ci sama jigen bu baax ba sas fam bu mag bi ndaysan neena ko kenn du yow mom mama koddu borom hôpital je dalal jam ana ko ligey nga lu rafet fofu ci nabi soukher ono affecté la fofu ci dalal jam way

acha koddo mang la ci ziar bu baakha baax sa fam bu mag bi kon maniko begena la bu baax wa ge bi rafetna yalna sa jam yak oh acha mi ngi non neena ko suma amé fit pour mana dug fofu ci nabi souker grâce en yow ndaysan ngir sang baax ak sa beuguma ba ñepp xam fofu ci nabi souker kon ma ngi lay contane lu beure beuri di la ñaanal jamm yalna sa jamm yag wallahi ken do yo ci man sama jigen bu baax bi acha 88 628 1902 moni tonto damay anniversaire la 17 khadija ndoy keur ndjaylo han wa def ma signe awa ma sa numero ci TikTok bi han inshallah ma defal la vidéo waaw man na nek ni sax inshallah jerejeuf kenn di yow machallah mi ngi nonu kon dal ma ngi lay bégué bu baax khadija borom keur ndjaylo han ndaysan keur ndjaylo nak namuna len ba wañi denc sama kéro demon na fa way fa ni da mi dem fa xaw geuj han keur ndjaylo fu neex acha khadija borom le 17 kon 17 octobre han ndaysan acha khadija jeulal ma ngi lay contane bu baax di la ñaanal jamm borom le 17 octobre fofu ci keur ndjaylo neena ko dundal wéral ñu ngi lay wax happy birthday to you lo dund doyit joyeux anniversaire ci bami neex khadija jeulal borom ndaysan borom fofu di keur ndjaylo neena ko lo dund doyit and ak sadi bu sam ndaysan wayna lu am solo mom itam kenn du mom acha 88 628 1902 khadija dal ñu ngi lay souhaité inshallah danañ ci gëna yaatal ba nga contane ndax nak ñun amuñu lu dul yeen barki yonenté bi khadija borom keur ndjaylo dundal wéral yokal ku lay xaar yalla na xadi ma ngi lay souhaité

kontane sama waji borom de galay neena ko regalo nak seri ki nga xam moy ami sen ak sama soxna sos nonu madam fall ndaysan da melni live bi xamna da ngeen ka partager wut ba ndaysan muy andi ay bang bang waye khadisa borom kon jaylo ndaysan mi ngi nonu acca xaram ma genn ñewat yeen yi nga xam yeen ci live bi jamono ji tembe inshallah ma ngi ñew ak yeen legi

Aïssa acca mi ngi nonu kon ziar ko bu baakha baax ñaan ko jam mbolam yi nga xamni ñu ngi fofu di ñu baye xel fofu ci fi nga xam moy mbacke bawol amina sama khalid bi jëlal acca mi ngi nonu 88 628 1902 awa ma ngi lay contane eva nya neena ko kenn di yow sama xarit bi borom diiw ka yu bax yi diiw buma yor rek momako jox ma diiw waye dal yi kasalika kenn du mom awa yalna sa jaamu yag doomu ndayu mawla sambu sama xarit bi eva borom marse sanci daru salawi eva kon jeelal ma ngi lay bege di la contane bu bax borom se xaw gam yalna sa jaamu yag neena ko dal bo jaay baaxul waye di bo jaay te tan non la demé han kon dal yalna sa jaamu yag ken du yo ci man eva nya

waye diko ziyaté anniversaire bu baakha baax kon mom ki nga xamni moy moy Khadija borom fi nga xamni moy kan jaylo niki le 17 inshallah la anniversaire am 17 octobre bi ñukoy ñaanal guddu fan ak wër diko wax ni rek lo dunu do yit ñu ngi lay ziyaté bu baax anniversaire dila ñaanal sunu borom guddal saw fan ta def la magum l'islam li nga bëgg ya ko xam ci aduna sunu borom may la ko Khadija en tout cas borom kër ndjaylo kenn yow yal na sa jamm yak dundal wëral happy birthday to you soyes anniversaire ci bamineex neena la lo dundu doyit Khadija acca kon mi ngi nonu

acimi ñu nonu 88 628 1902 li dess ci waxtu yu bari tul 21h jonne ba tégal 27 minutes yi ci diwanu daru khudus son acha jerejeuf xel dem ci sama xarit ba ma siar ko ci bu baakha baax ma nga ci université cheikh anta diop bu dakar muy tam kenn du mom acha ñu doxal and ak mohammed nya da di koy teje da melni waxtu wa jorno waye ndaysan fatali wal len sama yaay nga xam dafa reele ay bagage fofu ci digënté marché ocas ak fi nga xam ni moy mbacké ñetti piece ak ñetti paire yi dal ak yenen bagage yu sew koko far rek mañ nga ñoo wo inshallah bu ko defé dem ci jot 88 628 1902 ñu doxal acca kon waxtu wa da melni neena seungum nak

kon daan ñu ngi leen di ñaanal suñu borom def jamm ci réew mi di Sénégal rawati na ñi nga xamni ñoo indone ci Dakar ak fu mu ci man di doon ci réew mi suñu borom daal di leen di may jamm waye daal leen di defal li gën ci ñoom leen massaw bu baaxa baax metti na lool ben ci fatou suñu borom xari leen ci aljana gëna kawé ndax bakkan ben bakkan sax dafa metti waxuma la ay 5 bakkan yoy nonu ci inondation kon dal ñu ngi ñaanal ñepp suñu borom dafa leen jamm ak tawfex sutura ak tiranga rek jamu ju sax dak ci rimim rew di senegal yalla nako yalla def acca kon 21h jotna ba tegal 30 minutes yi wolam ku ñu doon baye xel ci 106.0 wala ñu doon baye xel ci fall ci tiktok bi wala nga ñu doon baye xel ci 3w.sunfm.com dara ma ngeerum ba ci wërgu yaram fananum jamu jox leen dig dajé londi inshallah ci émission geew bi yalla na jamu yag ci re ngeen jëf